0: mande bumkwasha tute mariami hey re nka re be hante mo tseka ba nyemene re fugaletse ho gane ya bo bedi mogotsi wa ka mare mande bumkwasha tute mariami ai hey ba yo mande bumkwasha ka mona ke yo mande bumkwasha ka ntle na mamidi wa ka mande bumkwasha ke yo walla jwale he walla mande bumkwasha ka mona na ndate walla walla walla walla ba bi khotso
1: wana ntate tlatse
0: hey la mme
1: o shapo jang abuti ho ka itima Watsamana ne ke go hoa buti. A tshe go kutie wa tshwena ka molomo ha e gona ba pala ka yena. A mo ikisa bohloko. Jwale. Ha iphilele le motho wa ha e o. A tsene pele. Ai a na ifehlele lona le sheleshele le o la ha ile o. A ba le habule. Ba ne ke na iphetse lona. A tlwela o siona wa ntate Modimo. A senga tsetse pele ka bophelo a itholetse motho a mo ratang ha motlwele jwalo

ke rata o tshoba bile ga ke re fela wena mamidi aka mutlwela ba pale ka wena o tla go hopola mo tla go hopola melemo ya ha mogotsi wa ka ala go no sole betse ka ye mutlwela ba pale ka wena mogotsi wa ka one day mogotsi wa ka o tla ba tla ga tshe mogotsi wa ka tle tshabile madevu mokwasha o tla ba tla ga tshe ba bile ga tle tshabile ke lo ba tla bona mong ka tshe mogotsi wa ka mandevu mokwasha ga fela mutlwela ba pale ka wena mamidi wa ka mandevu o tla ba tla motsiare mogotsi wa ka ka tshe

0: ya tla ba tla ka lotse motshega ka tsi tshabile mogotsi wa go be le lata mandebo ya bina se meme ya go hoja a re hoja e re go sana ha dutsi mane mamedi wa ka a re nkile ke gatala ngwana ne boko batho ba re he ntate ga tampi o ikapela mandebo mo kwasha haiwa tiere mandebo ngwasha mandebo mokwasha o rutla a re be hantle mo go tsaka ba le tsholomotso le mongwe re furaletse go ranane ya bo bedi ba medu ka ho pala hle ba medu ka re tsotsa ke na go kena tsa bona sa ntse ge thile mo le ba tsela mogotsi wa ka hle sa nna mal mandebo mokwasha man tute mariam hey man aina mabule yari rang ba ke mo ka mana go tsaka hle re go fela tsa jang mana hle ba medu ka tsodumela
1: Good morning, my favorite presenter. Bontate ba jwalo mogwa bona leeto ba ba ngwaneso ke nkgono mpati ka da Kenville
0: thank you khono mpati ka da Kenville thank you khono mpati ka da Kenville ke tshole na ke re fela mogotsi wa ka khata motho ba tla go yelona bophilong khata motho ba tla go phela le wena se motho a thabelang ba le wena bona motho ba tla go phela wena mogotsi wa ka o tla ma le wena bo khateng bo feel bra bo fe mogotsi wa ka a tlo ba pala ka wena ke motho ba tla go phela o thabela a thabela go phela wena mamedi wa ka o tla re ha rata wena o rata se o nang le sona o tla maria rata wena a rata wena o rata se o nang le sona wena mandevu mokwasha mandevu mokwasha ndoda maria a ga so bapale ka wena khona a tlo bapala ka wena panelty e fetsa ntate a tlwele a usi maleng teng ha e be o rata a usi ha mo tlwele maleng teng yena o ya tsho o bapetse ka yena Kala go tsedi modimo lo go fantotse tse mo le ba medu aka. Ke re ba pala ka tsona. Sa bona. Ke hopolena go ntsana ha ba ga tsa hlabela.

ditle ho pula tla romela mletse romela mletse manhle ho 0785855531 mkhotsi wa ka ke mo romela mletse tena mkhotsi wa na ga le bitso DJ LT advocate radio mkhotsi wa motivate le elevate of the nation nation elevation mo bua ka make nation to provide direction remember I'm not here for competition but I'm here for action and let expression for my people mkhotsi wa ka le go rona a mantswe se go tlo mkhotsi wa ka mantswe di khuthatso tswe ka mantswe mo na tibona ba sa le mkhotsi wa ka tsene la ka shilo le la mkhotsi wa ka I get up when I'm shaming you. I go hard to monitor when I'm with you. I can't. Era rotu a chila mkhotsi akere ka ka montswe re fela mkhotsi wa ka. Bo philo mona ra hlokana mkhotsi wa ka. A bo philo mona ga hlokana. Ha hona motho ya betego feta e mo medu wa ka. Bo philo mona ga hlokana mo medu wa ka. Ha hona motho ya betego feta e mo. Le fatse la ke le bi la bidi ka mkhotsi wa ka. Ba le fatse le re phela mkhotsi wa ka. Ke le bi la ke le bidi e bi la bidi ka. Ska ga di ntotsa ho mkhotsi wa ka di utsemela hantle. O be le gona o gella batho ba bang fatshe ga ntotsa ho mkhotsi wa ka di nolong wa botshela mkhotsi wa ka bo gella batho ba bang fatshe mkhotsi wa ka batho ba ngwana mamedi wa ka ga ba ikgethele go phela bophelo bo nonong ba phela mkhotsi wa ka batho ba mamedi wa ka ga ba ikgethele go phela bophelo bo nonong mkhotsi wa ka ga bo phela mkhotsi wa ka ga ba ikgethele go phela bophelo bo seng monate motho o monyetsang ka jeno motho ono ore mkgotsi wa ke sega sa gago motho ono oreng ga o mo rate motho ono ore mkgotsi wa ka o ikentse motho a betere e ke re yane ene mkgotsi wa ka o mogelelang fatshe mamedi wa ka ba ntho tsa disishap mamedi wa ka ba ntho tsa disetsamaye gantle mamedi wa ka o sane ke ba motho ya o thusang ka ba leka wa gelela motho e mong fatshe ke be wa leka o nyetsa motho mamedi wa ka bophelong se ke ba leka wa ba le sikena mokgotsi wa ka nyatsa chronic se ka ba le nyatsa chronic mokgotsi wa ka kapo gelela batho chronic lefieno mamedi wa ka ga se ke be la go tshwara bona ga leka la go tshwara mamedi wa ka o ka sa le monna mateneng ane bophelong mona ga tlhokana ga ona motho ya betego feta e mong bophelo ke lebidi le babidika mokgotsi wa ka lefatshe ena mokgotsi wa ka ke lebidi ebilele a bidika se ka re wena ntho tsa ga di lokile mokgotsi wa ka dilemelong ga botshelela o gelela batho ba bang fatshe o tlo ba tlhoka mokgotsi wa ka ga e se o salela e senyene mamedi wa ka o tlo ba tlhoka nako ya e mo legong ke o tlo ba tlhoka mamedi wa ka se ka ba leka go gelela batho ba bang fatshe mokgotsi wa ka ke kopa o bua ke kopa o bua bophelo bona mamedi wa ka ga ola motho ya tlhaileng a tseba ntho tsotlhe ka metlha le magatsi ga ithuta tseba ntho eno mamedi wa ka ka ba ikwatlhanya mamedi wa ka ga o entse phoso ntho e botlhokwa fela ke go tsenwa phoso tsa ga mokgotsi wa ka ntho e botlhokwa fela ke go wetsa jwang ka dio phoso tsa mokgotsi wa ka ithute ka phoso tsa mokgotsi wa ka botlhokong re ya feta diphosong re a ithuta diphoso ke sekolo sa go reetse ka beterenyana ka gosane le se ka ga o entse phoso mokgotsi wa ka bonyagama kapona o give up ga re give up bophelo mamedi wa ka ga se phoso wetsa phoso empa ke phoso pheta phoso ga se phoso wetsa phoso empa ke phoso pheta phoso

taba go wena o no le siko na le ke le ti a re wena o no le siko tme dira ke kopa o bua ke kana go tsedi mogotsi wa ka modima mme ka go tsikana go tsedi modima a ga tlosa batho ba nepetse mo philong ba hao o ipotse dipotso go ane mogotsi wa ka go baneng modimo tlosa yeno ana polaka kana go tsedi mogotsi wa ka a tsose mo ferefere mogotsi wa ka a etse go bona mo ferefere pakeng tsa lona we putse go nya he wa na ho ba ninyonwana modimo fela ha ra ba ba re fela mogotswa a ba re fela o none siko na le na ke le team mogotswa ka ha na o regela bobi a ba go none siko na le ke le team ha na o regela bobi ha na bua tsempe ka wena ha na o luhela mana wana o le siko mogotswa ka ha o tsebe letho lo sa mamela na ile ke mametse a ga nale ke mametse wena lo sa mamela na le ke mametse ke pa mara ha go pana le wena mogotswa ka o ya o tsheise wetsang ka go wa go gatotsa ka ke motswallo wa ha ke le meneme we wa fitla pala ho mona mogotswa ka o tsha yona wetsang ka ha lwa letho le ngwane se ke rata fela gore wena mabilo ya ka lapeng monono se ke wa kwata mogotswa ka batho ba bang ba sutapela gago go na le lebaka o lokolle pelong ya gago a tsamaya ke re modimo o tla re fela o no le siko nna le ke le teng ebile ke mametse ga ne a o regela bobe ga ne a bua ntho tse mpe ka wena ga ne a o loela mana na le ke le teng no le siko we ka ho le mene mene na ke le go sampela ha o tshoba go tloma pilong ga mo khotswa ka ha no go rille tse fela ga modimo e be mpontsa e re ke le bua modimo o ba nu go tse sa di ukwi ka mabitso a rona ba ba go rage le metsana jwa tsena mabitso a ka ka baka la o beya batho ba se ba fosetse ka baka la o phela batho ba fosetse maphelong a rona ke kene ka makgathane o jena mogotso ka baka la batho ba fosetse maphelong a rona 0785859531 mogotso wa ka 0785859531 mogotso wa ka ba reng amen ba re amen ba reng sefo ba re sefo mogotso ba re shalom ha ba re shalom mogotso wa ka ba re thokoza ba re thokoza na ka lebitso DJ LT Advocate Radio.

bendi ngazi nda si mozo ka thamona mozo ka thamona go tswaka monana hey mozo ka thamona mo go tswaka oh bathi be mona DJ bendi ngazi ndale kasi bulala ngazi ngathi be kasi ka go fela khale ke ke ipula ya mogotswe ke so so ze diphile amandla ari ngike ka fela mata ke ke ipula ngike ka fela mata mogotswe ka re tseng kompontswa gele hlengwane so ihle ladies tampal le mona na hantle mona 0785859531 mogotswe 0785859531 mkhotswa ke meketsa mantima mitu ya kahle wa lokwa FM man 12.0 meketsa mkhotswa ga fela ke re wena madu ya ka ba tlhoa mkhotswa ka ba hloka ba dumedise fela mkhotswa ka o fite mkhotswa ka ha ba hloka le bophelong ba hao ke ke ho kireng fela o zamelo wa a re na le ke le siko ntate he butle pele o le siko na le ke le tini ha ne ba o rea

0: family one. Ke ka ho ke choma na mogotsi wa ka.
1: Ha o sendu
0: mtho. Ha o na motho ya hleileng a tseba ntotso hle mogotsi wa ka. O dilo mona re tletse tlo ithuta. O dilo mona re tletse tlo mogotsi wa ka. Ke mo tla go fela mogotsi wa ka. Tlamaile o tsea mogotsi wa ka bona le ha o ka loka mogotsi wa ka la bona mogotsi wa ka se bo tlhoka go fela mogotsi wa ka o tlamaile o tsea mogotsi wa ka ho la o ka ba hantle mogotsi wa ka ha o ka loka ha kae mogotsi wa ka mpa fela batho ba mogotsi wa ka ba le ba tlhoka ntle ka mona mogotsi wa ka ba sa o rateng ha le batho ba ka sa o rate mogotsi wa ka go ntse mo ka ba jala se for wena mogotsi wa ka ho fela o ka tlo community ya bidang motho mo ka ba jala se for wena mogotsi wa ka ho ga tlo ke community aba jela se fo wena mogotsi wa ka u go gatse bo ho etsana jwa mogotsi wa ka ke re la o ka ba wa loka ba medu wa ka ba ke se o gate ka ofela o bona go bana ha o chelete mme ba ka se o hloe ka ofela bona mogotsi wa ka go bana ha o libitla wena 0785859531 le ko FM 12.0 megahertz ke me ke dutsinti ke me ke tsa mantle mogotsi 0785859531 kana go tsedinga bohloko mogotsi wa ka etsa se thabisa ngwena and you been you know otlwele mogotsi wa ka o nna ntse o tlhalo hla mogotsi wa ka o lontse o explain mogotsi wa ka ho hle mona mo fihlang teng let the people believe the what they want to believe mogotsi wa ka let the people believe mogotsi wa ka whatever they want to believe let them ha o tšhelete mogotsi wa ka ba ka se o rate ka ofela.

0: Mamani shebana go tsama go tswa hlaelo shebile ntse morana mo go tswepela ga fika go yana ne ya bo ya bo raro le ngwa go na ya ka ro hwana na mamedi wa ka hle ke go pula hle ke tsefela wena mo go tswa kana go ntse di wena mamedi wa ka na go ntse di wena mamedi wa ka ho pula fela bona mo go tswa ka go ngane kana go tsidi wena mamedi wa ka ho pula fela kana go tsidi wena mo go tswa ka go ngane bo philo mo na mo go tswa ka ha se hore re lwa re thabile ka ofela rona empa fela re ithutile wa mela seteng le wena ithute o wa mela seteng tate before my lord
1: before my lord
0: ithute wa mela seteng
1: before my lord before my lord
0: ke tsofa ke re modimo go tswa ka ha gantse moyo wa halela mo le ni 15
1: ha
0: e bene ratella mpeni mamedi wa ka
1: ke
0: skebe wa tswa mamedi wa ka ho pala hlekitse skebe wa tswa batho ba mo stopela ha mo go tswa
1: ka atina
0: ba tswa ba mo stopela skebe wa tswa bona ba sala mo go tswa ka modimo yena wa tsebe ho baneng bana ha ne ba go gela boga mo go tswa ka no le siko ha ne ba o lwela mano no le siko ha ne ba o gela no le siko mpeni na le team go tswa I'm going to go to the house.

lentswe la o le ri ya bohlale o aha motse ka diatla tsa ha empa wa sethotho e ka ba batho ba ka kgetha bothotho bofofu huduma ke hona mo bonang hore batho ba ya kula empa ha ba bona re ba ya kula motho a foufale to a point ya gore o nnana gore a ka etsa magic ka gara kereke ya morena Jesu kore dintho tsena tsae di mo kopanye hlo to a point ya gore a nnane gore the magic a busy ka yona the sorcery works a busy ka tsona a ka di practice le ka gara ntlo ya Modimo ba bang ba tlisitse boloi ka gara kereke ya morena Jesu go firekane ke meya ka meya ho ferekane ka bakala mona ka bakala o rata ditulo ka bakala la o batla matla o busa ati kereke ke ya morena Jesu e buswa ke yena matla a puso ke a hae ka ra kereke ya hae e se ka kgwedi ena ka nnete e ka fapana ho latela ka mokgo e ketekwang ka teng e be dikopanelo tse etsuwang disemon tse tshwarang e be ho ba le dintho tseo basadi ba bulehang mahlo ba etsang hantle basadi ba tswele pele kore ba tiise ba etse ka senna ho botle bona ba boetsang bana ba tsebang ho pata basadi ba bang bana ba tsebang ho matlafatsa basadi ba bang bana ba tsebang ho opela basadi ba bang matso bana ba tsebang hore le ha nka fitla bua hampe nkekebe ka eketsa ho bueng le nna o kenyelletseng ho bueng hampe mara e se ka ba nna ya kampa a thiba hore a wele ha re ke re bueng ka hong ho molemo hona le hore e be re tla tlatlapa pazi re tla bua hampe a kana kana ka zi ho tlo re fa molemo ho tlo re etsetsa molemo ofeng hobane ho bua ka yena le tla bua empa ha le le moeme ya eli itimetsang e tla botswa hore wa hopola ka tsatsile wa ahlamisa melomo ya hao o no sa tsebe hore motho eo ke yena eo Modimo a mo tsositseng hore a tlo fetola maphelo a batho wa ahlamisa melomo ya hao hobane o no shebile seo se shebile

hona jolo ka tlo o phamiswa ho thwe ka nete nete re betsa ka yena ba le fatse le ya tseba o pompa bakeng la masawana re betsa ka yena ha e ka ga ba u bitse zi u tla ba jwetsa taba tsa bona o tloa hlong uisa loto tla be ba le kae ba etsana ba no mohlamo wa hlodie moholo a fihlang o tlo tlamea u ikarabele bakeng la tsohle tseo di entseng le tsohle tseo di buletseng ka molomo wa hao. Empa modimo a re thuse hle o so ka o balata a re thuse ho tlo tsebo phakisa ho loka ba banke basadi ba phamisitseng dia le tare di sele tsa lefifi ba ferekanya moloko ba palama ba senya ditjhelete empa ba sa bone ke tshenyeho ho lo fereka lo phamisa fela le taga e tlo ferekanya e senye e tlo utswa mahlonolo e ya bangcwele mogena Jesu watla masawana ka o fela tla fela dibitso hle di tla bewa pepene morena Jesu watla Sera si atseba, se kontrole motho, si aparo sentse si apere. Hore o tla tsebe ho thwe, ibile bona ba o ba si aparo, ba lwe ba o qala le ba o qetela. Sera si atseba o kontrola, jwale pele motho a kontroleha, ho bani jwale ho qetela ho rwakwa evangeli yena. E shwetswe. Ka baka la botho bo dumeletswe le manyala. Empa ha re tla ho yena re boela ho yena re ipolela re baka re dumela melato ya rona wa tseba hore tshwarela wa tseba wa tseba hore tshwarela abe a re sebedise. Le nna ke tsebe hore batho ba kgetha difeng. Motho kgetha hore a shwe. Ho na le hore a kgethe ho loka tla phele. Ke le dumedise kereke ya Morena Jesu se. Ke le dumedise. Family. Ya Facebook Live ga mesegang shabulo san bana ke dumedise le yona family ya le kwa Facebook page ho seng ke re dumela ke di dumedise di hustlers ho hlemole re modimo a khotso ha tswele pele le hlonolo fatsa modimo wa khotso ha tswele pele ho le bulela menyetla le mamati a one le sa lebella lore a ka tloa a buletse mofuta wa motho ya tshwanang le wena ba ne botata gore rena le ho itekanyetsa a the hona le modimo ya senang tekanyo e rona re dumelang ho yena bakeng la hlonolo fatso ha re ntsha ho duma bophelo ba hao le kgwebo ya hao kapa your hustle. A tswele pele o fetola pale ya hao bakeng la tlotliso ya lebitso la hae. Ha ba bona business ya hao ba bone modimo le ketso tsa hae tse phahameng. Lo se o modimo le mong lo seng ha wa etsa phoso ka hore boloka lo re hauhela hore nea monyetla hape wa hore re tsuwe re bone letsatsi la kasheko.

re batle o itshole ka rona jwalo ka o etsala gore go be le dinako tseo bothong motho a itsholang ka baka la dintho tse bohloko tse etswang bophelong ba hae. Empa re rata gore ga o re boga o morena o bue jwalo ka ga o ne o bua ka Jobo. Ga o botsa Satan gore ga o ntse o tšhalatsa lefatsheng o tletse-tletse lefatsheng mona. Ga o wa ka wa bona mohlanka wa ka ya tshepahalang. Ga o re bona o bone mofuta Modimo wa bana o tshepahalang. O tsamayang ka bogabane le ga re soka ba re phethahala in those areas, but our hearts e re ga o di sheba o bone dipelo tsa bao ba nyoretsweng ba labalabelang gore le wena ga o ba sheba o bue jwalo ka o ile wa bua ka bo Jobo. It means that go ya kgonagala go ya fitlhega boemong bono. Hello, say. Re rata o robope ka ro rona dipelo, pelo tsa rona, pelo e tshwanang le ya Kreste. Bopa ka ro rona, a heart that is in you, Lord. Oh, re hauhele jwalo ka ha o le Modimo wa gawe. Re rate jwalo ka o le Modimo ya ratang. Re tshwarele jwalo ka o le Modimo ya tshwarelang. Re o tshepe botshepeng ba hao. Re o dumelle dinthong tsohle. Ho sebeletse re o tshepelang tsona e bitse ding. Ha re o tshepe ka tsona le o tshepela tsona. Empa re o tshepe ka tsohle le o tshepela tsohle. Ke tsena dipelo tsa bana ba hao seng Modimo a ka lokileng. Ke ena mehopolo ya bona o seng. E tlatse ka matla nnete ya hao. E mong pelo e bohloko ka baka la dintho ka moo di bonagalang di le ka teng. Tshepo ga e sa leyo gobane maemo ga a tshepise. Gona ga se ntho ya gona jwale fela ke ntho ya dilemo. Maemo ga so ka ba tshepisa. Ba bangwe ba ile ba ikela. Maemo a ntse a le jwalo a so ka ba tshepisa. Jwale le tshepo e ne le teng ha e sa le yo seng tshepo ya mengwaga lefika le tiileng. Jehova ke lebitso la hao, ke wena e ke o tshepang o seng gore Modimo wa tseba wa kgona go kgothatsa pelo eno le o phamisa moya ono o seng o nyahame. Gobane ha re ntse re phela tshepo e ntse e le teng. Le ha e ka ba o sa setsa le mong lapeng leno ka lebaka fela la gore bophelo bo ntse bo le teng go yena phefumolo e ntse e le teng. Modimo o so ka fetola maemo ntate wa ka lokileng. Wena wa tlosa jwalo ka o ile wa nka Modimo wa ka ya lokileng o ihlazo lonke on that cross. Se sa hlazeka. Kodwa, you know how to put an end to the shame that we carry. You know. Uyakwazi ukuyiqala into entsha. And that's what we trust you for this morning, oh God. Awuqali into entsha. Siyayazi imeko iminyaka injalo kulomtshato, kodwa ekuseni sithi siyancenga Nkosi, awuyiqale into entsha. Siyayazi ukuthi enkonzweni apha iminyaka izinto zenzwa.

le dikolong ba fihle ba bolokehile dibakeng tsohle tseo ba tlong tswela ho tsona ntate wa ka ya lokileng le hoseng ha tsatsi la kasheko. Bohle ba tlo sebedisa dipalangwang, ba ka tsoha ba di tseba. Empa wena o tseba tseo ba sa di tsebeng ka dipalangwang tseno. O bona le tse boletsweng hoduma dipalangwang tseno. Ba bang ba bona ba kene ho tsona jwalo ka tlwaelo. Ba kganna ka tsela ya tlwaelo, ka tumelo ya hore ba tla fihla hohle moo ba tswelang teng, empa ba seke ba fihla. Ka hobane ha ba ka ba bitsa ho wena, ba mema wena ya tsebang tseo ba sa di tsebeng. Ha ba ka ba nahana hore o ka tsoa ona le dintho tse boletsweng hoduma dipalangwang tsa bona tseo bona ba sa di tsebeng sephiring, empa hoseng rona re tla ho wena ya tsebang tseo bona ba sa di tsebeng ka kgopolo ya hore ba tseba dikoloi tseo ba di kgannang. Empa re re ba mokganni wa tsona, o di kupetse ka mollo wa hoseng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Re tlola madi a hao mabiding a tsona ntate wa ka lokileng. Re haebe wena moyo halalelang o ba etellang pele, haebe wona mollo o timetsang o ileng wa theoha ntate wa ka ya lokile ka the prophets of Baal, wa timetsa modimo wa ka, wa iponahatsa ntate wa ka lokileng, wa phamiswa wena, wa bonwa hore modimo ke wena o le mo. Jwale le ka bona ha o fihla ha bona mesebetsing ba bolokehile, ho fihla ha bona dikolong ba bolokehile, ho fihla ha bana ba hao dibakeng tsohle tseo ba lotsolang ho tsona, ha o tsebisahale hore Modimo ke wena fela. E re merero yohle ya bolotsana e nyopa ho tsejwa hore o fela na le Modimo e leng poloko ya hae. Hobane there is no way a ka be a fetile monana e be o ntsa phela. There is no way. Mara ho tsebisahale hore Jehova ke wena o le moo. O ba boloke le mesebetsing, o ba boloke le dikolong, hohle mo ka tsoa o phamisitswe dialetare Modimo wa ka tsa lefifi ho tlisa pherekano, Modimo wa ka puso matla lefifi dibakeng tseo bana bao ba lete, haebe kganya e lelekisang dififi ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Le hoseng Modimo wa ka lokileng, ho ba boloka ba tswa mesebetsing le ba malapeng, letsola hao ha le dule hoduma bona. Bo sohle ono lo fatsa lentswe la hao seng pelong tsa rona, mehopolong ya rona, meyeng ya rona. Oyo halalelang re o tshepile bakeng la kutlwisiso. Ntate o seng, we are ready to hear from you. Hobane o laya le o kgalema bo ba ratang. Jwale hoseng re ya kokomela le sa tlotswa lentswe la hao le re dumelang hore ha le tswe fela le be le boyele wena le sa etsa mosebetsi. Tsohle tseo re rileng ho ba diphethahale, diphethahatswe maphelong a rona le pelong tsa rona, mehopolong ya rona, ka lentswe la hao le ke lentswe la hao ha o fele. Ho be jwalo le hoseng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta re a rapela. Modimo wa ka halalelang, le hoseng ha tsatsi la kasheko, we give you the access. Re ema kgahlano le tsohle tse ema Modimo wa ka le ho thibella lentswe la hao finyelleng baneng ba hao le pelong tsa rona ka tsela eo le tlamehang hore le finyelle ka yona. Re kgutsisa marata ohle ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta, hobane ha o so bua wena, re lokelwa ke ho utlwa. Ka lentswe la hao le re, re ke re utlwe seo wena moya o se bolellang kereke tshiung tsena tsa ho qetela.
ene ngare sa mamela jalo ka ne re tloetso mamela.

0: ha o wa sheba motho a re o tshwere C form wa o jwetsa re sale a e tshwara form 1999 ha ya mane ho thwe kala process botjha ke dilemo tse kae hape ke yone e le goreng re na le backlog ya teng le rona call tsa teng di le hodimo go feta tsa tsetse ding tsa bo di-fraud tsa bo batho ba nketswe ditšhelete ba ntse
1: hona mo re sale ho taba ena le C form o tla ne re kgutlele moragoganyana taba ya di C form le di happy letter go ntse o na le batho ba ntse ba na le tsona be ntse le kopanang le tsona kapa batho bao ba le ba kgona gore ba tle ba kene matlong ka fena mme le gore batho ba na ba thotse di-happy letter ba na ba kgonne go di thola jwang bane ga ebe ke ne ke lengwe ke ne ka kwano ke etse ka tsela le mofuta kuna
2: go tso bontate ke le tlhomphile bontate ka boikokobetso ntate mogomo ne kopa o botsa ena taba ya
1: na o na le dintlha tse tibileng jalo gore na allocation ya September go e tsalang kane
0: ke date ke kgwedi e ba ntshitseng ka yona ntate mogomong after yane e ne e tsala 28 which le nna ntse ke bua le di-leaders tsa ka mo di a bua gore September ba tla etsa le office ne ke bua le one of the person wa ofising ya ntate MMC target ya bona ke September ke kene issue ya 28 ba re ke tlolela 28 pele ona tje ke kene o ya tshepong tshepong a ke na bopaki ba teng ke court order efe
1: tshepong ke a hopola ke sa re ke phase 3 kapa 4 no tshwanela gore go tlotla o gauwa matlo mono e be go ba le batho ba kenang ba sentse ba tlhoma mme go ne o lebeletse gore batho bano ba tlatla ba tloswa mono re tlo aua di-RDP mono a ke sa fose
0: exactly mme o tshwan ke eviction order ya land a ke na bopaki ba teng or e ne but go e ke tlo buang ka yona ke ya 28 ke nana gore ntate ka 28 le batho ba ka teng ba tseba I think ka mo ntate mogomong go sengwetse fela judgment mare o ya ka nna judgment e kare e tswile mo e loreng le MEC o le ka responda gore batho ba ke sejwetse batho ba tlotla neng ka nako
3: mamatlo ga rona re latela molao re a ropua matlo a rona a fua batho ba bangwe batho ba fuang matlo ke batho ba ngodisang gona jale nna ke ngodisitse ntlo ka 1996 a ke so e thole ntlo le no ngwana o ke neng ke ngodisa ka yena ebile ke monna no mogolo o sa bile a le mogolo ke kopa o tseba gore rona re tlo a tholane neng matlo re tlo a tholane matlo ga batho ba ntse ba re kena ka pela rona ga o qala batho ba ipeile go focuswa bathong ba ipeileng rona batho ba ngodisitseng antle ga re fui matlo ke kopa o tseba ona tšhelena ke bile le C4 ke bile le database ke ntho tsena kao fela kore dintho ga ngodisa go be go latlhee a bathong ba modimo mara ba re tshware gantle swapano e mfulene ka vale ka mo yo Suku ta o botsa ntate mogomo re botsa tse ntate mo. Ha ntlentle di thodi subsidy tse tsa bona di signelwa kae? Ha ka ga ha di signwa le teng ka re ba di secret tje. Re tla be sale ntse re zola ho hle monana ha o khone o tseba ho ha ntlentle subsidy e o ngodiswa kae. Nna ke kopa o tseba hle batho ba yo ai wa tsama. Yo a ra sutle o re sutle ile la tsama. A re sutle ile swapano. Re sutle ile ke e mfule le ANC ya yona serious yo ho thatha maphelong a rona
4: ha di yona le mfana le go le ga ga mo na le ga tlo le teng ba tlo bona ba sina le rato ba radio yona sa di mo fama le go go go go le ntla ke rore ai nna ke a ipotsa ga batho bona ba lela ka matlo e be gona re lela ka ditense tee ke ntho e re tla e thola bannano dituo ya mapolaseng ke na le mokopi ba sa solo so e sale ke dula mono ba ipeing ga o nko ga o tlola ga o nko o utlwa le mina ae komoda o sa seba ande ke na le bana so ba solola a ya mokila ba beya teng tlamehile ne ke dule le bona mapolaseng
5: Liquid FM 91.0 megahertz, the heartbeat.

o kila e bona maga ntwe ha ona ntwe bohloko jwa loga ntwe wena ha ona ntwe bohloko jwa loga ntwe ko plana kile ga diong ya nngwe ke apply tsa ga diong nngwe tsena ya ne ya sobetho qetelong fela ga qetela kikene he monna ka re ke fihla monna ka re ke fihla ke apply tsa yona le yena ya orange farm kana ko ile nngwe bona qali orange farm ka ke lo sheba le hlono lo laka ba re ke sie he ntate motshwara ga diwa ha yo wa mona mo sentate laps ya tlo nga nete ha yo ga ite shapo a e ko feta ke a sobetho ntwana he mana ke itse ke fitla ke ba ntse tsa gore bana ba founela batho maobane yo pelo ya ka mamedi ka ke ntse ke go ho ne station manager ga sate ke itse programs manager ga an fitse tso station manager are o diskimsaka ya i chaela le di anya sa fela gore no what's working ho tla phethala ska baba give up ai nna le batho ba give up ang ka mana ka ntlentwana jwale ska ba ietsa ntweo ska ba ietsa ntweo o tla go sutha ho bo thwe what's working maobane baba ba ga maobane o go what's working maobane o ya thola mara he mo ya nti o tlo fitla wana bona mo hana mo ga dieng yo ne ke batla ke kila ba ka kena o yona ka 2013 kile ka kena bene ka nti ka iphumana ke ka ha isa le ke batla ba mona jwa wa bona le wena mo batla ngwe ya teng twana itswetse fela ha ona ntwe e tabolang courage ntate ha ona ntwe e tabolang courage wa bona how courageous ho na le mo ya nteng ha ona ntwe e tabolang ho ba se ba ka spend ya bolala spend ya pelisa ha ona ntho e tabolang sebete ntate o bona ba le successful ba le tjena ba fitla fela o bona ba palama di-Hilux ba palama di-VW ba palama wa thola ka ofela tsona wa thola di-GP jwalo he ntwana ba fitlhile ha ba fitlha bonolo ha o ka ba botsa ba tla o jwetsa ha o a ka ba bonolo wena o lo ga fela bone ka re ke ntho e fitlhileng fela je ee ba fitlhile ka ga di-trials and tribulations ntate ba fitlhile ka ga di-potholes ba feta ba kena he ba swima he ba tlolela ga nkane ba gangwa ke metsi he ba tlola ba kena he wena mamedi wa ka tsela ena ebile

0: re re ho wena kgweding ena ya basadi mo mamedi ana tshebeletso ho tloa ka di 9 tsa August ho fitlhela ka di 9 tsa September ke wa fetwa re na le 3 months special hopola trial ya boiketlong funeral directors and tombstones ke 6 months trial ya boiketlong funeral directors and tombstones ke 6 months mme re re kgweding ena ha o joina plan ena re bitsang ka hore ke zonke re re ho wena re ofa trial ya dikgwedi tse ka bantse tharo fela ntate Henry kgwedi tse tharo ke ena
1: hey ntate tsona se letho ha o se otlile tsona di beterenyana ona le tse tsheletseng ntate haholo
0: ka mantswe a mang ha re beka matsatsi 90 days ntate Henry Mokgomong mme ka mono ka ho zonke mo o tla bo patala 360 Henry Mokgomong monna ntumelle ke re rofa tsena tse latelang rofa heshe family car lekase tente tse pedi e leng ya hae le mabitleng ditulo tse 50 bese e le nngwe mokoti le toilet momamedi ke kopa o di phetha ka 360 ya hao o fumana tsena tse latelang heshe family car lekase tente tse pedi e leng ya hae le mabitleng bese e le nngwe mokoti
1: 585-9531 0785-585-9531 Dr. Mofokeng, hona le batho ba hlileng ba kula ka nnete ba hlotshwa ke na ibe sekolo sa o tseba ho sebetsa ntate Mofokeng hona le sona wa se kenya se nka nako ka ebe se le teng
2: ke tlo kopa hore ntate o ka araba potsoeno o e botsang ke taba ya batho ba semoya gore na batho ba semoya na ke a kgona gore ke ba thuse na mme ke a kgona go ba thusa ntate wa ka ke a gola nna ke na le dilemo tse yang go 30 ke sebetsana le mosebetsi o nana wa bonkgono le bontatemogolo mme ke na le bona mme hangata botlhe be bangwe ba fitlhile matsong a ka ka nnete ke mogole la ke le seko ke a tseba gore bana ba ka ba teng and ba kgona gore ba tle kwano and ba etsa se bang ke a se etsa ka the way ke sebetsang ka teng gobane le bona ba tsamaisiwa ke bokgono le bontatemolo mme be bang ba na le bothata ba semoya ba tlameya batle ntate wa ka mme ke tlotla ke ba fa gona go etsalang gobane tabeng eo ya semoya le yona e na le mathata a yona gape go na le taba yane ya gore e tla ba o rongweletswe ke bonkgono le bontatemogolo go na le gore go be le moya e mebe go na le meya e bangwe ba o kenya yona e se bonkgono le bontatemogolo gore e tleke motlhomo o na le neo mare o sena yona empa batho ba kagang bano ke mogona kereng ya pele kapo ya botlhokwa kore tlogo ge tlotla ge sheba gona neo e bangwe o na le yona kapo dipono tse bangwe o na le tsona na ke tsa bonkgono le bontatemogolo na kapo ke moya e bang e mebe bangwe ba qetelela ba e tlisa go wena ka tsela e seng gantle na
1: ke tsona tseno he ntate jalo ka sotlhile o boletse gona mono re ka nete wa thusa le tlhatlhobo ekile teng e tsalo jalo go na le maano me re fitlhang re thola jalo ka nnete gore he motho o na le mathata a mangata na wa kgona gore o tlo o tlile o tsamaise le motho o tlo e ka ba sesila e ka ba tsotlhe ka bofela motho ga a tswa bokaekae na go na le leeto le o kgonang go tlo o tlile o tsamaye le motho gore motho a tla tlhile a fole kapa a tlatlhile a tlhoeke a tlaelele a be na le seriti batho mo
2: ke a leboa ntate wa ke kopa gore ke qale monana e ka o rata tsebalela ke qala o ngopotsa ntate padime ke a o rata le wena le ena la nna a ba jinana mme ke a kgotsofala go thola sebori se ka gangwe wena gape ke a se thabela ntate wa ka ke nnete taba enono e jalo jalo ka ke thusa batho ka mafu a mangata disiki tse ngata dintho tse ngata tse fapaneng maphelong a bona mme ke tlo qala ke qale ka enana pele ke arabe hantle gore ga o re bua ka sefifi senyama seqeto ke bakeng la batho be bang ba na le mathata mesebetsing ya bona ditabeng tsa bona tsa marato mme dintho tse ka reng tseo dikgwebong tsa bona dintho tse ka reng tseo gangata di qetelela di sa tsamaye hantle ka lebaka la gobane go a bo go na le ntho e bang e teng e seng rite go wena mme ke mane mo e bang e tla ga re tlatlhobile re shebile ge tsebe o thola gona bothata bo ba go kae gore e be o qetelela wena tabeng tsa gago tsa marato tsatsi le na o thola motho ka mamisitse batho ba ba ngata gagolo dipetlele motho e bang o sepetlele o a kgona gore la o soka ba o tla o tlo tlatlhoba kapo o tla go Dr. Mofokeng o ka kgona gore o ye maneneng pharmacyng e gaufinyana e bang re tlatla re e bitsa o ithekele metsi ao o isetse mokodi wa gago mo no sepetlele maleng teng o mo fa fela mokodi a kulang gagolo o nwa dikwaelo tsa teng tse tharo goseng moseage mantsi bua

ba wena mmamedi wa ka o tlo hopola ntho e lengwe pele o sebedisa metsi ana sediba sa bophelo o wa gantsetsa kerese pele ha o buile ona fela o sa gantsetsa kerese mme kerese e bang o tlo tlameha o e sebedise gona jwale bokgone le bontatemolo bang file gore re na le kentlele e bitswang kganya ya bophelo e blue maneneng tlhogong maneneng e white fatshe ke blue and white reka kentlele enonong ha o reka sediba sa bophelo wena mmamedi wa ka o reke kentlele enonong e be o reka metsi ana gago a sediba sa bophelo o bue le ona o a jwetsena o tlhoka a etseng ka gara lelapa la gago baneng ba gago mokuding wa gago kgwebong ya gago o kgona go koropa ka ona o kgona go foka ka ona ga e ba o sa robale ka gara ntlo ya gago mosebetsi wa ona ko go leleka moya e mebe ko go kgutlisa seriti sa bo wena ba gago a tebela tsotlhe tse tlang ka bobe go wena bophelong ba gago wena mmamedi wa ka mme o ka sebedisa ka ga lelapa la kgwebong ya gago go mokodi wa gago dikoloi tsa a sireletsa o a kgona go tlhapa ka ona o tlhapa ka ona tshela dikwelo tse tlhano metsing a gago o tlhapang ka ona wena mmamedi wa ka ga e ba motlhomong o foka e tsa dikwelo tse 6 ga metsi pompong mane ka 5 liters e be wa kopanya le metsi a nonong ka dikwelo tse 6 bua le ona o a jwetsena a etseng ke a o jwetse tla tswa e tsamaya o tla robala bana o sa robala batho ba bangata ntatoka metsi ana sediba sa bophelo ba bile le masea ka baka la metsi ano fela ba sotlo nna ke thole melaetsa ya bona fela ba bangata sa ba thusitse haholo wa kgona wanwa ga o sa be le masea ga o bona ntho tsa o disa tsamayantle.

0: mehe ke batla gore ke re tle re tlotla re buisana na le wena mono he wena o tlile ngwe le teng lapeng mono ke a tseba gore he se ge tlile re le bangatanyana batho ba tlileng ba se ba amohela na ibe o se o tloetse go sebedisa jalo postcard yane e tshetlha kapa e ntsho le gore na ebe o se o tlile o tlile gore na e a felelwa ke nako ka mantahana bebe gape taba ena ya go ntšhafatsa wa ntšhafatswa ga jwale tjena baamoedi botlhe ba dithuso agolo ba etlhile e se le bonkgono mme go na le dibaka gape ga le dikantoro mmona mme ba etseditse bobebe ba gore o tlo o tlhile o ye gaufinyana sebakeng seno seo leng go sona mono gore go tle o bona le jalo gore ntšhafatso di tla tlile diphalele gantle le wena ga o tlhile o le teng mono he o tlo o tlhile o atumele ka kwano le gona gore o tlo o tlhile o bone jalo ka nnete gore he ke dife ditokomane tse e tlhileng di tlhokagala nakong eno ya gore o tlo o tlhile o etse mme he ke kopa gore o tlo o tlhile o romele ka kwano kapa gona o otla mahala ke re tlile re utlwe jalo ka nnete gore he o ka tlhile wa nna wa thola thuso ka tsela le mofuta jwang ga ebo o bile o batla gore o tlo o tlhile o tlhakelwe ga jale yellow and black cat tsa sasa di felelwa ke nako mehe ke ne ke tlile jwalo ka nnete ke re go wena ke re tlile re bona gore jwalo ka nnete nna le wena re tlile re kana ratlha leseding jwang mosebeletsi wa ka gona ka mone ka agency e leng date molefe o tla ba teng gore a tla o arabele potsong tseno tsa gago ga jwale ke yona ena ntle le mono mo o tlileng o tlatla o mothola jalo ka nnete ka potso tse dintse e ngata tse fitlhang mona o tlatla a tla motsheya re kwara eseng ka nako ena ka go feta mme ga jwale o mpatlhela a tlo tlile a tlhakisa gobane ka mantaga di abe dikwalwa mme go tloa ga jwale jena ka jalo ka lenaneo le na la ditaba di tlile le kwalwa ka kwano re tlile re tlotla re bona gorena ebe le wena o tlile o ka nna wa tlatla o utlwile le mmuso o tse o tlile o etsa semeimei gore ka nnete
1: otlhe re kgone o bona ga tise menwana ya gago re kgone o bona gore ka nneto ntse o phela na jale re tsa ntho ka gore ke life certificate kapa ka sesotho kare ke bophelo certificate ore ntse o phela na jale ratisa menwana ya gago re bone ntse o le teng ga e be e le gore nkgono a kgone go tla ofising tsa rona ke re bana maqheko a tsofetseng gagolo rona re a ya go bone re etse ntho thweng ke home visit re metsetse gae renke kao fela ntho tseo ke yona life certificate eo wena ntate mogomong
0: le bo Thomas le tlala ka o bona ntate molefe selemong sena jale ke batla go tseba gore na nkgono ntate mogolo kapa mang kapa mang moamoedi enwa wa tšhelete gore na ke nna yona ke mogomong ke dula sebokeng ke dula Swanervater ga ke kgone go tsamaya ke motho ya dutseng betheng home visit ke ikenya kae kopo ya teng le gore e nka nako e kae gore tle le tlile le

0: Sebokeng teng ka laborarong, molebe laborarong re bophelong, holong ya bophelong mane community hall. Ka labone re solitsotetse mane Sebokeng, solitsotetse sport complex mane solitsotetse ka labone. Ka labohlano, molebe ka labohlano re boipatong, holong ya boipatong mane community hall. Ke tsona date tseo. Tse ding hape ntate mokgomong, ka di 28 tsa August re Lakeside community hall kwana Lakeside estate kwana ka Lakeside re holong ya bona moo. Le ka di 2 tsa September tlabe ntse re Lakeside. Ka di 11 tsa September re Lakeside hape holong. Le ka di 18 tsa September ntse re le Lakeside holong. Jwale ka ho fela batho bao e le hore tlamehile ba tlo ntjhafatsa ntate wena mokgomong ha ba tle ka dinti tseo kapa ba tle ka matsatsi ao. And hape re ntse ntate mokgomong re jwetsitse makhanselara, ra jwetsa le ho tlhenke di-CDW, di-community development workers le di-NGO. Re na le groupu moo re rometse ho bona hore ba jwetse batho hore ae SASSA e tlabe le teng ka matsatsi ana a itseng a itseng. Empa e re tlanne re bue le batho hore re ba teng neng hape ha nako ntse e tsamaya.
1: Nna ke golla bankeng tšhelete ya ka ntse ke e thola gantle, na nka itlela nako e nngwe le e nngwe ka tla ka ntšhafatsa gobane ntse ke tla bitswa ke so bitswe nako ya ka e so bitswe na nka itlela
0: ae ga re e le wena ga o so bitswe o seka tla obane a kere go tla fela batho bao e le gore ba bitsitsweng le bane e le gore ba bile le delay wa opola ke tse o na le delay akere ke bona bao e le gore tlamehile batle obane re na le data base ya bona ke bone le gore tlamehile ba ntlhafatse e seng ka o fela motho tlamehile a ntlhafatse ntate mokgomong ke bao e le gore ba fumane melaetsa le bao ba bileng le delay ga ntlamehe go ba fumane tšhelete ya bona ke bona bao e tlamehile ba ntlhafatse.
1: Mehe go na le ditokomane tse tshwanelang gore ke tle le tsona ka nako ya ntšhafatso le tlhokang go nna jalo ke le moamogedi kapa nna nka tla moo le oloso boletse o reletsa di-home visit go gang o tlabo di sa tlhokale ke a tshepa ona mona gore di tlabe ga di ditlhoki mona gore motho le a tlile a tsaetsa jalo ba tla le tsebisa fela gore ka nnete a ka tla le ena gona motho moo a kere ke dula gaufinyana le mafatsane nka ikela mafatsane mono ke le o le tsebisa gore ke ne ke kopa le tsebise ofisi ya lona gore nkgono teng o tshwanela go a tlo ntšhafatsa tokomane tsa ga ke tsena ke kopa letle le etse home visit mo nka ya le moo
0: a ka nnatla ofising tsa rona tsa mafatsane ebile ere ke bue ntho ena ntate mokgomong mona sedideng ke streaking ya rona kapa streaking sa rona sa sedideng re na le ofisi tse tlhano tsa SASSA and ofisi tsa rona di operata from 7:30 go fitlhela ka 4:00. Re na le ofisi yane ya rona ya Oudtkoop batho ba e tseba ofisi ya rona ya Oudtkoop ya Sebokeng. Re na le ya rona ya mafatsane Everton. Re na le ofisi ya rona Mayor Tony mane re na le ofisi ya rona. Re na le ofisi ya rona Perenageng mane toropong e teng ofisi ya SASSA re bitsega gore ke di-local offices. Re na le ofisi gape Heidelberg toropong. Re na le ofisi gape le lekeišeneng o thweng ke Rathanda. Ke tsona ofisi tsa rona tseo kao fela tsa SASSA tsa mona Sedibeng districting.
1: Ntate molefe ke lebo ile a golotlhe mogana ka baka la nako re tlatlhile re tshwanela gore tle re kgitlhe mona re tla kopana gape ka letsatsi la laboraro bekeng tlang ka 2:25 re tlo tla re bua tse ding gape nana.
0: Danke ntate mokgomo re le nna ke leboe gore le re se sebaka sena se ka SASSA re o bamamedi kao fela SASSA ke ya rona SASSA ke ya
1: o tlo tlile o nkinene matsometsintle nomoro tsena fono tsena ke tsa di-touch jalo ka nnete ga o tlhile o tshwara o mo beile gole ya ba se ke tlhile ke mo beile go jana kwana ntate molefe ka monotlhe empa ge o ne a sa qetile ditaba tsa gae ka fela ntate molefe mono mme ke a leboatlhe ka tsona tseno ke na le mathata a thepa ka kwano ga ke tsebe ona ke tla tleana gobane ke tlhidi ke bona jalo ka nnete gore ke mathata

Ya, yeah. Ho thata jwale ka nnete. Ha jwane. A re tlile re sheba hanyane ha ke tsebe ke re kene jwale ho tsena tsa bodulo ka kwano rona. O bona e ka ho tla loka ha o ka etsala jwang ho tsetsa bodulo. Me taba ya bodulo ka re o Gauteng Afrika Borwa e bile Gauteng haholo bane. Matšhaba ke ka gona maatleding a kopane jalo ka Gauteng ka kwano. Me o bona gore wena ka gare go emfuleni ka kwano mo e leng taba e ya bodulo gore go ka rarabolola eng kapa ke eng e ka bang tharololo gore tle re tlile re bone jalo ka nnete gore he batho ba kentseng dikopo go tsena tsa matlo ba tlile gagologolo re shebane le ena RDP orena ebe ba ka thola toka ka tsela mefuta jwa mme ga tseba go na le matsholo a mang a ntse a tlile a ditleng ka mane ka bo Beverly Hills ke mo lantshiwa di-dents e le batho ba golang jalo 3,401 ya ke sa fose kapa 3,501 rand ke bona batho ba tlileng ba qualify gore batle ba tlile ba thole di-dents tseo ka gona ka moo mme le lona ka nnete ga e bentse le tlile le diteng ke a tseba gore ne ke utlutlwe e ka ke habedi mo laetswa di-location ka gona ka moo ga ke tsebe le lona gona e be ntse le tlile le re le dutse gantle ka gona ka moo go a bonala gore phetho di teng di tla ba teng le a kgona go ikgaela le gona kapa le tlile le mathateng jalo mme re tlileng le bona jalo ka nnete gore ne ntse re bua le pejana mona le ntate Phiri re bua ka taba tsa marandang a tlileng a kentswe mono o tlile o bonana jalo ka nnete gore ke a boleng bo o tlileng bo le tlase gagolo mo o tlileng o bonana jalo ka nnete go ya ka batho ba tlileng ba tla dula mono ke mane mo go tla ba jalo le gutsana tse e tlileng di imathela gotlhe mona mme ke le ka bona le ka mane ka Rathanda ka mane ka Heitelberg ke batho ba ne ba tlile ba lwana ka ona ka mono mme le sepone sa ka nnete se le sa tlile sa bakonepa ba bangwe ba lelwa ke ditshepe ka gona ka mono mabapi le tsenotsentse di tlile di etsala ka gona ka mono mme papading ya ke e bonang ga jale ga ke tsebo rona ebe ke bona gantle mona empa ke tlatlhile ke shebe gape mona ge pula ka mono e tlile ya tshwetsweta mme ke a ipotsa gona ebe ke o ka empa ge ke bona gantle ka nnete empa ge ke tsona tse dingwe gape tse tlileng tse di tlhaena nna wena o bona e ka nnete o tlatlhile o be le tharabollo tabeng e ya bodulo ga jale bjale ke okisetsa lefapha jwale ka nnete ke tla etsa bonnete ba gore ke a ba kwenepa batho bana ka go fela go batle ba tlile ba arabele gorena re bone gorena eng ke eng re tlhakelwe re tsebe gore ga ebe re sa tlo thola matlo ga ebe re sa tlo thola go fedile ke re bue nnete ke re tloele go jwale ka nnete gora go na le eng e tla etsiwang e tla etsiwa ga e le seo ga eo ga se gampe batho ba tla utlwisetsa gore ga eo ntho e golo e re tshwanetse gore re e tseba gona tjena go itswe lefatshe a le yo ka kwano ka go tlhothara lekwa lefatshe le fedile bjale ke re tlhile re bone gona ebe lefatsheng le teng le tlo sebetsa na kapa go na le setseng mme le gore batho ba seke ba kena obane ka nnete gore ga o ke wa tsebiswa lefatshe le tlile le teng kae re tlatla re lo ikenela re itshunye mono ka go fela na o bona e ka go na le tharabollo e ka etsiwang bodulong mo e ka etsiwa ka tsela le mofuta ofeng gore ka go fela batho ba ngodisitseng ba ke ba thole matlo batho ga ba ikenye ka gare o matlo wa batho ba bang fela jena motho a tla re fela ka nnete o utlwile a lo rile gore a ka lo kena ntlong FA6 ya lo kena extension 28 go na le batho ba ngodisitseng kgale ga o wa sheba ke ma-2K fela a kenang matlong go na le nkgono ona jena ntse a dula mohirong go na le ntatemolo a dula mohirong a jwale go na le motho e sale a dula backroomong ya Sharpville ka mane e sale le dithomo tsane tse mabura di a sia mono o ntse ga etswe pose ka morago ka mono e sebile le ntate a tsofetseng ke mme a tsofetseng ba bangwe ba sebile ba itlhile ba na le bana e sale ba kenya dikopo go tloa ka 1996 o ntse o na le batho ba ntse ba le 1997
na o bona e ka go tla ba le tharabollo ya botulo na wena ho sheba o ka buisana le nna ka kwano make e fe nomoro ke ane ya mahala ya 073 150 5207 ke nomoro ka wa tla ngwe yona o phone le ntshola o le hlaya le moye 073 150 5207 ntle mono nomoro ya mahala ya WhatsApp yona ke ane ya 0785 9531 me ikaba ntwe ka ithabela ngore motho ya tata ka kwano a tlisuke human settlement a tla me tseding ke a tshepa ro tla bala batho ba tlile matlatsa ba mmontsha re happy letter ke ina e sign wa bona ke nale sono tlo lokise na ho itswe ditlo thola ntlo kae kae impa ke a gona hore ke kene ka mono ka ntunye ya tshepa ro ha o ka tlile wa bala batho ba tlile matlatsa ba di bona mono ntse jalo ba tla bona le bona hore ha ba khutlela ka ntoro ba lo kenya mangolo ho bemba bona ba tla tlile ba bolela ba re ka nnete ntwe ke e boneng ka se di beng ka nnete e hlotse ne ke nana gore ka nnete ke taba e rereng batho ba tlile ba etsa tjena ba etsa tjena bana go bana ra tseba o tla thwe a se di beng se metswebe re haholo ha o tshwanela o lo allocate ho tlile o tla o etsa mme tse ding di allocation ha di etsuwe di tla di etsuwa ka mafifi ba re ka nnete batho ba ka mona ba sitisa ha ba kgone ba kenye batho ka matlong ka baka la hono ha o sa tsebiswa batho ba bangata mme tse di hlile di tlatla di tloa ba bang ba lla ba re o tla bona batho ba ikenela fela go sena list e tswile batho ba bang ba ne ba tlhile ba lwana jalo wena o bona e ka tharabollo e teng bodudung ga jwale le gona e ka ba e feng go na le nkgono ga jwale tjena e sala a dula ka Pumas Bethane wa thwa Pumas Bethane e tlo qetwa ka ofela batho bano ba tlo tloa ba e ka mane ka phase 3 ba e ka phase 4 le ka jeng lena go ntse ona le nkgono ntatemolo a ntse a setse ka Pumas Bethane ke ditulonyana tse e tlileng di dijalo tse e tlileng tsa nna tsa etsana mme ga jwale ka kwano ka fere e nageng 21 hospital ga nna ga tla ga tshepisa ga tshepisa pisa ga tshepisa ga tshepisa ya fela me ya fela ka hore infrastructure ka pa mo tsa maiso ano gore gore ka teng madamo ka nete ha hlidi a nyanye hantle gore gore gore te di tle di ka mo project engwe ne tle di teng ya ka mane ka savana le yona yee me ye misitswe ka ba ka la hore ho laba le qhobishano tse teng me to ne ba ta hore tse tle yetswe ka ba ka la hore ho bonana jwa hore e bane ba ka mane ka midibale ba hana ba re ho hang ke ba ka tata ge tsa mosebetsi o motakana ibile ona le tata lenka ka ofela khutsana tsena le tlo dipaka ka midibale se tsa midiba me taba e nngwe hape ile ba ka hore itle tlile bona le jolo ka nne tore ya itsa mona re na e projeke ke ena ke kholo me projeke ena e se biswa ke gona ka dikgwere kgwere ka ditshebeletso tsohle le ya ba kenya batho ka mo ke lona ba kenyang batho feta rona ka mea thona re kgone gore re kenye batho ba rona ba tsamaya ba lokena ka savana e eme ga jwale ga ebe o ne o tseba o ne o bona gore bana ba itse ke ane e le o fitlha kae kae ga ke tsebe o ne o itswe ke mmila o moolo o fe kae kae ga e ka o ya jo obia ke mone e ne e le o fitlha mone kapa e ne e le o kopana ga o finyana le orange farm e ne e le o fitlha mahlaka gore ngano empa eme tlekele le ga jwana na o bona e ka go tlapa le tharabollo e teng botulong ka re o sedibeng le teng ga ebe bo le teng ke ba mofuta ofeng

0: Ha ke tsebe jwale ke mang a bolela ntho tsena. Ngwaneso, ke nomora station ena ka nnete ha re tsebe hore hohang o re na ebe o no bolela ka eng mono, empa he ha ke tsebe o no bolela ka mono le hore ebe ke mang o tseng mono. Dumelang bontate ka mono ka studiong, ke ne ke botsa life certificate e etswa ka lemo tse kae, nna mme o 83 ha kgone ho tsamaya. Ngwaneso, ntate Molefe o ne a hlile a hlakisitse mono, ke tla mo botsa hampe beke tlang 2:25 o tlo mamele ka dilaboraro tjena ka kwano ka le kwa FM. O ne a hlile a boletse jalo gore he ntho tsena kaofela di etsiwa ke ka di-SMS, empa he re tla hlile re nne re gutlegutlela o yona gape o tlo tlhile o botse gape ka gona ka mona. Kgotso ntate, a re rona ka mona ka Bevedi a re so thole di-stand tsa rona cause di rekisitswe ntse re lwana go fitlhela le letsatsi le odimo hela a wele ditentsha ke go no itswe ka nnete go batho ba ntse ba ke December ke a opola ne le kengwa ka mono ka Bevedi ka December kapa ke tsona tsa ntsa kgale tsa pedi tsona tse tse goreng ntse le lwana le ka jemde he like empa he ke tla ke ke leke ke ngotse ka mono jwale ka nnete o tsebe jwale gore he ha o ngola ka nako ena ya e tlileng e le mahlonoko tjena o tse ke nako e mahlonoko ena ka nnete he go ka rabea go ka sa rabjwe mme o tsebe jwale ka nnete ena ke nako ya gore ka nnete ba tlile ba leqekise ba le rekele le dijeli jwale he ba tlo o tshwanela ba re ba etse bonnete ba gore go tlile o bonala jwale gore o tla tlile betsa ke re wena mo o tlileng o le teng mono ke re tlile re utlwe jwale ka nnete gore he taba ya bodulo ka re o sedibeng ka moo bona gore e tlatla e rarabolleya motlhangwe ntsentse jwang ke ya qala le utlwa gore jwale ka Bevedi ka mane batho ba ntse ba sokene ba ntse ba lona le ditentse tseno ke tentse tsane tse rereng ne di etswa di ngodiswa housing a ntle mona e fe renageng kapa wena o bua ka tsa private. Re alla a ka mona ka tshepong ka nnete ba kene go thotse tu ga re sana tshepo. Empa ke engwe ya dipotso tse ke e butsitseng gobane motshe ya ge mona o na le mo mabedi a ileng a botsa ka mono ka tshepong ke face three ya ke suppose wa opola gore no tshwanetse go tlota a ua di-RDP batho ba bangwe ba ne ba tlo tshwanela gore ba lo thola matlo ka moo mme ga tlala batho ka o fela ka mono mme re tla utlwa gore na ebe e etsaetse jwang le gore ke re kile re utlwa gore di-court case tse ba di hapile banka dikgatoneng ke tse dingwe gape tse re tlile re tlatla re di bona ke le ka utlwa go gape le ya matlo a tlileng a peperane ka mono a gauweng obane ra konteraka wa tshwanela gore a tla tlile a latiwa go lo jalo mme ke a tshepa go ba tla tlile ba ntlhakisetse go ka kwano a batlile le wena gore o tlo tlile o utlwe gore na di tla tsama jwang. Dumela ntate mokgomong ka nnete a re suggestione ka nnete why ba sa etse list ba ha se listio radio ha ntse ke le kwano ke lona la nna ke sebetsa le mme gome ya sera mme Madisebo gome ya sera e ne di mongwe ya tswang ka Sedibeng district ka mona ha sa le yo ka human settlement tsa ka finance e bine ke bona hantla nyolositswe mo ka bokena mme Madisebo o na tla mona e bile ba isi ya listie eno mme e sa le ntse re jwetsiwa ha ne be re bua mona ntate Pirimotse ya re hore re tla nne re jwetsiwe to competency ke ya province rona ka nnete re ba romiwa fela fatshe mona masepaleng kapa le districting ke tse dingwe tsa dintho tse ne tlile re di thola mme jwale jena ntate Phiri jwalo ka gare mato a peperana ke ao e se e le tlhatlhatlhatha ka nnete ga o sana mang ya tlileng a tlatla a arabela ke tse dingwe tsa dintho tse tshwanelang go jwala gore re tlo tla re di tseba gore na ebe jwale ka ga e le competency ya national jwalo go etsagalang mme o tla nne o etsalang go yepeng mme ba itse bona jwalo ka nnete gore he list di teng mme list ga e le teng mono o ngodisitse tshwanetse re tsebe gore na ga ke re ke number 12,377 ebile go ba le nnete ya gore batho ba kengwang moo ke batho ba bagolo haibe motho ile child headed family re bontshe le teng o tlo tlile o bona le monore e tlile o jwa hona le motho ona tsena ke le 91 o nala ha hae o thotse ntwe a re diphigane hona le ba 97 ba thotseng e tsona empa hona le ngono ka pandate molo wa 53 wa 43 a ntseng a phela ha jwa le tjena hana le ha hae he he me le tona yona bo ha se sudula fitla mona re batho ba tla tshwanela gore ba thole matlo tshwanetse be di dimo tse mashume a ka bang a mane ka kwano ka re Afrika borwa ha re tse na u bona e ka ka nete o rutlile o tla go ba le hona ba tla ka kwano jalo ka ba tla jalo ka kwano le tle le tlile le ba konepele bona le ba botse tsona tsona dipotso tseno gore na ebe jalo ka ha list ye le re ke lona ba ietsang system ye ya lona e kgona jang gore e tlakole batho ha wa tlhaela listing hao ha ke a tlhaela listing jang na go na le wena o bonang gore e ka ba tharabollo tabeng tse e kaofela ga e be e le teng e ka ba teng ka tsela le mofuta o jang gobane ka nnete gape go ke lego le na la ka sedibeng ka mona de double black ga le black le double black la ka mona la sedibeng dir na o bona gore ka nnete o tla ba le tharabollo tabeng ya bodulo ka re o sedibeng ka mo ga e be e le teng ke e jwang go ya ka wena
1: dumela ntate mogomong kedumedisa le ba mamedi kaofela o ba tseba nna ntate mogomong gobaneng gauteng e nka mefuta e na kaofela e tswang mo e tswang teng e be e tlo sebetsa ebile e batla go dula gauteng mo o fumane gore ba ba bang ba fumane dintho kwa mo ba tswang ba kwalela ba ba gauteng banao nna ne ke nagana gore e kaka department ya housing e ka batla mangolo a batho ba tlaetseng gauteng e be e ba fa first preference maybe for the coming 2 years ife batho ba tlaetseng gauteng first preference ha o tlaetse nthong frenageng o kene sekolo frenageng a kere batho ba gale batla ba baholo seka ga o ntse o bala dilemo tse ngata ba bangwe ba tlaetse ka matlong fela ba gale ba kene sekolo gona gona mona gauteng e tla tlhalosa go kene sekolo gauteng because information ya motho o mongwe le mongwe le mongwe a dutseng gauteng e teng gauteng a dutseng free state e teng free state jwale ga o sa tholagale lengolo leo gompo go tholagale mangolo a sekolo ska the way home affairs e sebetsang ka teng ya batla gore sekolo se be le bopaki ba gore ba kene mong kapa ba ye dipetlele ba thole bopaki ba gore batho bao ba tswaletse ke matswala a gauteng ko gola ga e ka itswa for the coming 3 to 5 years at least ho ho tlo pusha backlog ena ya batho ba bakala kana ba gauteng because the allocation di a itse ntate mogomong fela mara bothata batho ba allocatewang ha tswa free state o bitsa ba bang ba free state a tswang transkai o bitsa ba bang ba tswang transkai a tswang lefapheng ke mathata ntate mogomong jwale e kaka matlo ha thola gante a thola ke batho ba sele secondly ho ya itse first preference batho ba gale mhlomo ba re mhlomo 50 years until 90 kapa 100 years as long as you live ba qale ka batho ba ba baholo bao ba ke ba ebe bona ba fuwang di first preference ntate mogomo ke nahana gore ka tsela jwalo go ka sebetsega le batho ba ne ba bang o thola mhlomo ha ba gole tshelote e ngata fela ba fuwe ditsha ke nahana gore le e ka sebetsa ke a lebo
0: me a ka nete ya ka nka hle ka rula tse jana tsena ka itsamaela ka kwa me muso o no hle o tile ka lona le ano le nna le tsa nna ntwana ke ka hona me se sudu kere o itse batho ba 40 ya udimo e be bona batho la di RDP mang mang kae kae wa cha dima yena a bona ho le betiro re ka ha mang o ding ke tatla ke bona plan hore na o tatla di wetsa le ka tsela re mfutela ka botola la le kwa FM dumela ibe ke kwetse hanyane fela ke o budele ka kwano o tlo tlhile ong kenena matso metsi mo hlaela moyeng le kwa FM dumela
2: ka tsanga
0: ntate dumela ke teng o ka nna de
2: ke teng ntate
0: e ya ntate o utlwa hala ntle o moyeng ha jwa le kwa FM ka kwano ntate ke dine mo khomong a bua e ya ntate
2: Alright, daddy, you're about to...
0: o ha ke utlwe he empa fela ke gola ha jwa lo moyeng tate o tshwagala magana ka ka pa o no tshwaela
2: a tlo go tsena ka
0: ke ntate
2: a tlo go tsena ka ke mpone
0: ke le kwa FM ntate mo phone tseng te na o no tshwaela tabeng ya bodulo rona a ibe o bona ka ho ka ba tharabollo tabeng ya bodulo e teng ka kwano
2: a da go tsena
0: ha ke tsebe ntate ona ipe hona le ntwe ke tleng ke sa ithola na empa he ke a tshepa hore ba tla hle ba thuse ka kwano ha ibona le ntwe ke sa tsebeng ba ntate o ka gona le sepheo ka kwa sa ntwe ke tleng ke sa tsebe jwa le ka nete ka kwano ke ke bona ai ha ke tsebe aha re ke tle ke bona ke ne ke kopa fela hore tlo tlile hore mela mola etsa bana ka nnete no mogwe ka WhatsApp nka mona ne o thusa ne ke se lo re tle re ya ga are ha jwa le rulwa ka mona ka phase 4 re batla ba re behe hantle hobane e a ke tsebe ka pa hore ba dule ka tshepong ka pa phase 4 ye ke a bona ke ka tshepong ka ma ka hona ka mona a ke tsebe ba ne be so hona tsa go botse ke di thotseng tseding ka pa me di tlhine ke ne ke motseba ka kwano a ke tsebe mpa hele mahaleng wa ka ke bone le letho hona le go tlo go tlela nomoro ena WhatsApp ka mona ke kopa hore tlo tlile ngole ka mona ha ibe o no tle di o na le tsa ba boitika kwano a ke tsebe ntate o tla arabela tle o tlo tlile o ntshwarele tle o sa tsamaile ka kwano ke a bona jalo re nyei ka mona hana keng network le yona e tlile le mathata reading what is it the house ka housing department ka fere ena geng ka mono ikageleng rapid land a re jwale ka nete ra sokola e uri ba sokola ho ha na bona o ke di o tla le tharabolo ke de ni mo go monta te dumela le go ala ka o kae
2: a re ke pele mo re tsagere
0: ke de ni mogomo nga bua ntate
2: ya de le mo jo ke ke ke ya go
0: nna
2: a ye ke ya ka go di tsara a ye a ya ma ba tswa ba a ye a ke di ya tswa ba ba tswa ma ba ba ile ka ba tswa ba mo tswa ke ba ile go ba a go tsela ya ka ke mo ka wana a ka ka ka ka ka toga de bana le ma tlo mo ba duwa ba duwa go mo sekimenti go di sarenya go ba tshola ba tshola ka mo mpuma le tsai ma bana le ma so a ke ke mo ke re go se fi kai o ke ke nya mama ya re ba tswa ba le ha ba go go ne le tsebe ya go tshola ba ba tswa ba le ba mama ba tswa ba le e le se ba tswa ba ka ke bona o ka ba mo tswa ya re go ba se ntse a go di tsae o ke ke
0: e ntate jwale ha ona hano ka nete go hona le setla etsuwa lefatsheng leo le mo ke ka ona masepala o sa reng letswe ha e bele lefatshe la masepala
2: ha ke nagane oreng
0: ke ra ha ona hano rona ho na le setloetswa moo ke ka gona masepala o sa faneng ka lefatshe leo moo jwale ke thaba ona mono jwale ka nnete gore ke e be sebaka sa moo batho ba dipoloto ba ka dulang teng gobane batho ba dipoloto ga ona me ba kgonang gore ba thole dibaka ga jwale ka baka la ntho eno go lefatshe ke letemileno ke a nnete ke ngwe ape ya tlhagiso e tlileng e le ntle eno ntate gobane go na le batho ba batlang go sebedisa dipoloto ba tlo lema ba tlo dula ba etse dijo mme ga ba kgone go thola dibaka ke a kgola gore ka nnete masepala le ona tlhatlhe di nne re sebetse ka go fitlhela re be re ba fitlhela le bona ba tla nne ba re fe mafatshe
2: ke a dumela maga jale batho ba tsakantse ba diaeeka jletatemo masepala bitshere batho ba batla ba batla dilote batho ba tsakantle ba kgona diaeeka ba dula otsonakeapeolakaka yane ya paris ba diaeeke dilote bosetse rula batho ba tsago go tlhola mtse bua zimbabwe a bua shona
0: batho
2: ba tshele kgona
0: wa tseba ntate eno ne ebile le monate gape gore ga o ne o tlhile o ka ntholola diaterese ka mo notlong go golele tsona o tlo o ditlise ka kwano ka kwano re ne re tlhile re tla tla ge ba botsa gore ka ga mona go supa lona jwalelere motho yo a dulang mo wena ke mang ko o baneng a dula moo le ditshebeletso re ke re utlwe go dinka kae nka thaba golo ntate wa ka go tlo o tlhile o ne o etse jwalo moganaka
1: dumela sebodi se moyeng ke anatsetse konametsi
0: ausi ana o tlo tlhile o nkinene matsoo metsintle
1: dumela sebodi se moyeng ke anatsetse konametsi
0: ausi alina motsepe ya motsepe dumela ntse ke bua le motsepe mo ya tlileng a tlhakwana hedimonyana ka human settlement ka mona gore a tla tlile a ntlhophisetsa gore ke re tlile re tlo bona gore na ebe thusong ya bodulo ka nnete ka re go jo tharolo ka kakwano ba na le meralo e feng ba tlileng ba e tlhophisitse ka kwano gore ke re tlile re tlo tla re bona gore taba bodulo e tlabataba maobane na mme ke yona eno ntse ke tlile ke leka jalo ka nnete gore ke bona gore melaetsa ga gohe e tla tlhile e mathejwang yona di voice note ke na le bothata ba network ka kwano bo tlhileng bo iswenkela ka kwano empa he 0731505207 ona ka mono mo o tlhileng o ka otlela ka ona ka teng gore o tlo o tlhile lentswe la gago letlhae ka kwano 0731505207 na wena o bona tharabollo e teng go tseetsa bodulo ke ga o ka etswa jwang gore ka nnete ke re tlhile re tle tla re kgotsofala ka kwano hello ntate mokgomong a re ke le ka saena le abuti a neng e neng ke dula le ena mara ka saena le ena o tlhokagetse re tseka diphatlho jwale ka nnete ke batla go gotlela ke ya ntate Sejane ga o batla go ya sefaneng sa heno ntate Sejane o ye ka mane ka court regional court court o haufinyana le yona mono wa tsamaya o lo faela divorce mono o tla gotlela o sebedise fane seno sa gago se le kwa FM dumela
2: hello
0: ntate dumela le kae
2: ke
0: teng ntate
2: ne ke batla go tshwara ka le kwa FM ka mona
0: eya ntate
2: ntate mokgomo
0: eya ntate
2: ketsane
0: ke teng a ntate a ke tsebe wena gona ebe o kae ntate ke ntate mang o kae
2: ke mae anfos signale ka tshwaagantle osane ka sequence man
0: ntate
2: ke mae anfos ka zo 16 ka mo
0: eya ntate
2: ka zo 16 ke mae anfos koo nne ke na le solution e-one fm di-solutions tsa emfuleng koroetse audit so ga o ka appointiwa di-bylaws gantle and-e jale ntshesi e ke e tshabang gagolo ke magoa right so if ever ne kanka magoa ga wa beya ona wa local government ka tsela bodaki ba rona ba dile ko national network Yeah, they believe the solutions is globally. How can you do an audit? I'm sure about it. Remember, I get that for 2 years. I'm still paying rent. So the issue is how long are you going to go with an audit? Because the municipality travels. I don't know, man. I correspondent to keep one until life with you. If I'm not right, it won't happen.
0: Ee ke ka hona ntate no tsidio tsa tshwanela re o tloela o mamela ga dio no bua ka kwana ka salemwe ke ka hona ga netundzo nga ga ba ka mogana kwa u tlwa he go e monate jwa ntate ha ke re
2: go ke sona tlo kona ke utla ntle
0: ja ee ntate ye le he
2: ee ke ntse ke ka se di sang tsetse sona at least ya o ka kgwa ba between the age of 50 and 70 years ke le tlaba be tik ke me ja o tsa tsela ke 16 ga
0: ke le buile ho ntate major. Thank you, Dad. Ke hona mono ntate o re ka nnete ha re ke ra thola matlo sa le 50 ha 50 ka nnete se ke la habile le ho di monjwa le se go ngwala di bibili ka nnete ntate mme motse ya re mona o boletsa re sa le ke ngodi sa ke le ngwana na ngwana ka a le monyenyana ngwana ka o se bile a nyetse a jwala ha a sa le yona 18 nye eno ba ka nnete ke go la batla le ba rarabela nna go le go tloetsa jwang ho thwe ha o ngodi sa RDP tswantse ngwana a be ka tlase ho 18 years. Na o santana nna le motho ya tla re o thola le o kintlele o bana bana ba ntse ba kengwa ba 21 years ke bona bana le bana ba banyana ba le jwa ho na le ngone makalano na jenona le 78 o tlo monga ka engwana ba bua ke hona mane re ha ke ta wetsa jwalo he bana bano be ba tlile ba tlo tla ba rekisetsa ona matlwana ona ntse o thu a rekisetsa ba rekise ba no tla bana le title deed e tlo supitsa hona mono o tlo fa ngwana a tla so 18 years ntlwe ya mmuso o a etseng ga yona. Ke tsona tseno hape tsentse re tle re di shebile wena maikutlo a gao ke afe o rena ebe o bona e ka tharabollo tabeng e ya bodulo ka re o emfuneng ka kwano e ka ba efeng ke re tlile re utlwe jalo ka nnete pele re tlata re tswa ka kwano melaetsa ga o tlile ketlile ke otle ka kwano
3: le ka ntate mokgomong a ntho ya matlo e utlwisana botlhoko
0: ga golo
3: nagana no ga e sale go ngodisa matlo neneng jo 94 kwana bana se le ba qetile dikolo ha re so thole matlo re ipeile mare bana be go ngodisitse matlo ba kena dikolo bana le
0: matlo
3: ba bona re na matlo batho ba kantle bana le matlo nna ke bona bothata bo housing mo bothata bo mo hona tsena re ipeile kana go hone re ngodisitse matlo bothata bo housing mo. Nna ke bona le betere gona mo mo re ipeileng teng gobane go na le dipipe tsa bo metsi bampa ba re sale ditentshe mo ebe ntho e felang gobane no le be ntlo a o na le motho o tlo ba thata gore motho wa tswe ka ga ntlo eo so ke bona le betere mo re ipeileng teng re bewe gantle
0: e le ntho e ke bonang e tsiwa ka gare porofense yana Freestata ka mane teng gobane Freestata wa a RDP gobane o dula moo mere ntwe na mme a bolelang ka nnete le nna ke bona ka ke engwe ka bang ya ditharolo tse ka kengwang tshebetsong gore na di ka hafo hafola ka nnete botlhaswa bo o leng teng a jwana go thwe lefatshe ke leina masepala a re fe lefatshe re ke ene mme ba tata ba o jwetse jalo ka tlo thwe ae lona batho ba ka mona le tota le thola press first preference ao tata o etsa ee ke llo dula ka moo go dulwe re bona gore na o tlatla o etsa ke re la tseba gore contraka e tlo tla e tlaneng kenya metsi ka mono ka o fela leqeta go kenya metsi bele re batho ba tlhome mekuku ya bona ka mono ke bona gore ka nnete e ka ba betela go ka ba ba tswa lopra re tseba gore nkgono makalana ra motlosa ma a dulang serope se a benya a tlo a tsamaye a tle mono mo a tlong wa gaelo RDP a tseba gore ma a dutseng moo ke se ile haha moitiraye a jale e le a pasiswa ke a golane le ka yalaka e sa le dilemo e pasisitswe ke a gola pele go COVID gane kapa ee e ne le pele go COVID nyana kapa e tlata e fitlha mo e sa le pasisiwa moitiraye ka nako eno mme face ke ira ka gore Amelia le gona jalo go ntse o entswe yona na ntho eno ka gona ka mono ga o ka sheba ka sa sona ya gore batho ba dule mono mme ba tlatla ba tlo tsamaisa ditshebeletso mono gore ka se le dutse mona he tsebang jalo go tata go etsiwa go etsiwa go etsiwa go etsiwa go ke ngwe tsena ka ofe ya ne ga maphosa ntse e mele ka jone mofu se bile jwa ka nete se re mo bitsa badimo a jwa le tate madoda ha e le tata le dula hantle e ka ha se lena le metsi ka nete o tata ho etsa lang o la kena dijwele te fela ga ma ere ke itholela ka taba ga maphosa
1: wa tsena ntate mogomong ha ine le go le gona re tshaba se utlolana mbohloko se tshaba se lenahanelanang ne re ka itsana toka batho ba hlaileng bo 90 mang mang 2000 mang mang ho ya hodimo ha isa le batho sa ke muso phese gore aba thusa direct aba thusa ka di grant aba thusa ka sekolo ba fumana di NSFAS go ha isa le batho sa ke muso ha ine ile batho ba lahanelang batho ba baholo ne ba tshwantse ebe ha ba reke matlo a di RDP go jala ba tshwantse re be street le dibudi le khalemele ntweo because ba direka di RDP ntate mogomong and ntho ha motho a yetsa ile mpi for as long as a sa jwetsuwe bona ba bone ka ramba etsa handle because we always blame government and yet government ke bona batho bao ba reka matlo wa bona o ile sekolong a ruteya wa sebetsa o reka RDP wa utlwa go o santse a isetela standard se fatshe jwang o isetela standard se fatshe a sebetsa gore ebe o thola o reka ntlo e tshwantse ka be e tholwa ke motho a senang ona ho hang jwale ke tlhagiso le nna eo re batho ba keng re le setšhaba sa gantsho re naanelaneng re retseng dintho ka tsela e different re ke re galmelaneng le rona on the floor yes le bane ba odimo bane re tlhola re lwana re ba galmela re reng le rona on our own re galmelane re tlwele go reka matlo a di RDP because motho ha a tlaile 2000 a sa ntsana le ntlo ya RDP motho o ha sobe le boikarabelo o ho hang o ntsa ya ha bona o ntsa etsang ha ke tsebe ntate mogomong ke ne ke nagana gore ka nnete ka re le lona ha le ntse le bua ka matlo le galmele batho bana ba wa rekang bana ba galemelwe and re rapele gore toka e etsagale gore a sa ntseneng ba reka matlo ao ba be exposed because ka nnetenetenete ke sono se
0: ke utlwa gantle mmago
4: dumela ntatemogomongmme ntatemogomong ntho ena ya matlo e thata go a tshwana re dutse ka mona ka matlong ka mekhukhung re na le di-approvale tse sa le re dingwedisa ka 2013 batho ntse ba feta mo na ba sena di-approval ba kenywa ka gara di-flete ba thola matlho gona ona ntho re tholang mme ke sentse re feta ba ga re na tšhelete batho ba ntsha tšhelete ba feta ga o ka fela ditsotsi tsena tse dutse tse sang ditšhelete goba ba eja e tlile go tloa odimo kwa go a theowela fatshe mona go a joa meiketlo mmona re tseba gantle gore ga o sena sente o kekepe wa e thola ntlo o tlo dula o dutse motho a fitlhang maopa o feta mona a le thola flete o ipotse gore ya ba yena o entse jwang re dutse mona ka ngwanaka a na le 1 year 3 months o 19 years ke dutse ka rabiketlong ntse ke dutse ka ramokhukhu ga ba re latlhela ka gara di-flete re ipotsapotseo re le kao fela matlo a tlang ka face one jwalo ka di-approval tsa rona di re face one a lo fiwa bo mang e ka re baka le o batla tsela e betere tlotlo allocatwang ka yona motho ga ntlo ya gae e awe ka ID ya gae selepe ga se tloa fatshe se awa be sentse se awa ka ID ya motho botsotsi ke bona bore bolayang ga o ka fela botsotsi e ga o ka fela botsotsi ka botlhoko
1: ntate mogomong dumela ngwaneso ntate mogomong mo navale re sa lengola gampe le go thola bodube ntate mogomong wa tseba batho ba tswang Free State ntho e bitswang RDP ga gona lefatshe le senang yona mara batho ba tswang bo Free State bo Transkei bo Natal ba na le di-RDP mona fela le gae mo ba tswang teng ba na le tsona ntho e jalo nthena e mona ga eno fela ntate mogomong ga tsalang ka batho ba tswang mo ba tswang teng ba fitlha mo ba ngodisa ba thola gona ntse re le listing re eme mare ba thola nthena e etsiwa ke batho ntate mogomong ke a leboa ntate wa ka
0: yona jalo ekekebe a etswa ke system ka nnete ntate Phiri o buile ntho engwe ya botlhokwa mona mamedi motsheare gore le rona ke renke boikgathatso mme re ngodisitse ge le bangata e sale ke ngodisa ka 1998 e sale ke ngodisa 2013 e sale ke ngodisa ka 2000 ke qetetse neng ho ya ke lo itsheba gona ntse ke hlaella system mane ho ba ne taba subsidy yona ke ke ba etseba yele le engwa ha ba ke yona ke batlang re ba kitle ba ba tlo ihlakisa ka kwano re e jutse tsa ma councilara councilara le ya yo lo ngodisa ntlo mane ke nna ile ngolo ngodisa ko ba neng sa du dikara housing ka mo hore mohlang di tsweleng ka nnete ge thola di SMS tsa gore wena o approved kapa o linked to project ya haufinyana le wena ka mono re tsamaye re lo ngodisa di-subsidy tseo ka mono. A ke tsebe ke engwe ne ke tlile ke sheba gona jale tjena batho ba ke ene he tlile be ke mane matlo a tsine bo Davon ke mane ke ga boya e ka o ya Mpumalanga ka kona ka ntse le Anders Dibe. Me a di se bana bua mona ka nako eno ne ka nnete o bua ntho e ke tlileng ke sa e tsebe kgale kwana ke santsane ke e tsa nna neo lena ne ke dula mona le Mmadisebo kgomo ya sera a re matlo dibaka di teng ka mono mme go ile a nna a tlhaa mona ke a gopola yane ya gore go nto thwe batho ba tsamaya ba le o tlatsa di-subsidy bese di a tsamaya mona di a tloa ka botho ya mesong shabile kaekaekae ga ke tsebe e feleletse ka gane we le dithotse mme batho ba hitlhele beke ba lala ka mane ga batho le matlo a kera go nkuwe batho ba tswang ka emfuleni ka mona bongata ba bona ba feleletse ka hitlhele beke ka mane mme o ne o na le ba bang bo ne o ntse o tlile utlwisetsa a ka tsebe ke bo ma ba ne ba rekisa gore motho a tla kena ka 5000 ka moo ga ebe o le a bona di-red ntse di le tsa kena tsa etsang ka moo batho ba hitlhele beke ba se ba ikentse ka gara matlo bane ga ba thole monyetla wa gore ba tle ba kene ka gara matlo ka go fela di-informal settlement go tsho jalo gore di tla qhaqwa batho ba kengwe ka mane go itswe di tlatla di tloswa kapa di tlabollwe dibaka tsa di-hostele mme batho bano ba di-hostele ba ntshiwa ba kengwa ka mane ka di-RDP ntse e eme hostele le ka jeng lena mme aba go ba le gona o ntse o thwe ee ga se competency ya rona fatshe mona ke competency ya odimo batho ba le batho matlo go tloa ka gara hostele a na le dula le le six ka mono ebile la ikeketsa ebile o la ngatafala wa ngatafala ba maqhumuqhumu wa buatla buatla buatla wa kena wa re fi motho a o mmotsa go thabong ko kae o a o botsa le gore ke ntw ee maa o ne a dula gona ona ona mona zone 17 ke yona zone 17 e plasa bagaete di-hostel ee ga o mobotsa thabong ke kae ga utlwile gore o bua kang
5: mme wa fetsang go bua o buile molemo go tsan ga o ka kry-a gona batho ba ka moo ka safa gore re ka kry-a matlo matlo a kry-wa ke batho ba bo mmuso ga o ne o ka wa sebetsa jalo gare kore ka lentse la lela sego ga re be racist mara ebentshwane ya gore ga o le mo transkai o tswa ka kwa ya gae a ke re ntse dite di RDP le ko teng koo akere ee ba ye ba yo kry-a matlo kwa teng ka koo monatala the same mo Lesotho the same ga utlwisisa ka gore go safara rona at the end of the day gona batho ba tlamehileng re kry-a matlo ka mo ga ra kry-e sheba golden gardens fela motlhala golden gardens e ounwa ke boma ke maxosa anana ke bona ka moo gona ge tlhamorao and tlhamorao ase I don't think ebile le 50% ya rona e re kgona gore mtho mo ka utlwa ga o etsiwa re teng ke bona batho bana ba tswang ka ntle ba bo Lesotho and ga se gore motho a thola ntlo ka moo o kry-a ntlo e le gore ga ana mangwe ga e kwana o sile a na lentlo o sile a le sharp o bana le ntlo ka mone o bana le ntlo ka kwana nna ga ke tlameya kore ke bene le ntlo ka moo e tlo ba yona fela ke be ke tsala o bana le ntlo bophelong ba ke ngwana ka mona a sembelefeng tate mmuso ano ka e sheba wa itonela matlho motlhala fela sheba ka feme enana e seng re bitsa metale ka seo a kere pele ne le isco e ne ounwa ke boma ga o ka sheba e ne le boma most batho ba ne ba sebetsa mo e ne le boma e le maxosa ana e le maxosana a neng a ona iscore e le bona e netse ba le tengwe tate ba rona boapti ba rona batma a ketse 90% e ne e le mamtho maxosa e ne le bona So batho ba ka ntle banana le ka ba ka tla ha ke tsebe le ka mmuso ka batho ba batho ba ya country nya ha o ye kreya ntina ntu ka ne ya le bontsha ke le boetse o tsena ke le bo papa thank you
0: ke le buila ho lo gaitse di ya kahle ke mthandazo o za bgoduka ke tla mgodukisa lena atla qabe qabe le vinika setsa ha o ka mona tshwantshotswe o bule ntho tsa hao ke lona bantse ba re sokodisa di new folding tse sentsa lona botlosa e ka nnete pele ke tlatla ke bua ka ditang se ka kwano bana ke rapela mothandazo nelane ke rata o modia jwale ke tla mo rapela ka lekotofa le varam ha ke mo rapela mona mme o tla tlhile o senyeka kwano mme he ke a leboatle ka melaetsa ya gago ka o fela letsatsi nena la ka jeno he late night sensation e tlabe e tlhile ke ena ka mothandazo nelane tsatsi nena la kajeno ntata Ntumkaise ke le ka mmona mogao jena a sa bolela gore he hotho o ya bequsa umuntu o zaleng nkwekwe nkwenkwe ehe jwale e sa la ntse a phequtsa morao jena ka nnete he hotho ka Sesotho hotho motho o itswetse ke motho ya tlhileng ka nnete ke boneng go ntse a tlhile a sebesebetsa theka lena le santsane le tlhile nna le manyolo ke mothandazo nena le ke ena a tlileng a tlatla ke ena gore kena empa he taba ya bodulo yona go gang re tla nne re tlhile re bona jalo ka nnete bana beseo re tla nne re etse jwang empa he ga ke tsebe e ne e ka go ka ba le mo o fitlwang go thweng re a utlwisisa re kopa tshwarelo ga re qaleng fatshe re etse nnete mme nnete ena ga re e sebetseng rona le lona ka ofela tletlile etsale ge tloela o kenyana le ofisi ya politiki empa ka batho ba na re bakgethile ge bakgethile go batlatla ba re etsetsa ntho tse gantle ga ba re fe justice ke wa kere bjale go etsiwa jang e tswa go wena yona eno ka ofela he late night sensation e tlile e tlatla e latela ka kwano moruti wa ka o tla tlile a le teng ka kwano o tlatla a tlile a go tshwara go masmerizer a tlile jale ka nnete a ritela le tsona tsabe tsena tsa go tsena ka nnete gore tlo tlile o lele semeimei mono selelo sa bosiu sa batho ba bagolo jale ke tlile re ke e gate ka mona fela ke tse tsena ba bae
6: a e tlapele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga a se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the vibe.
7: Happy birthday! Happy 12 years anniversary! Happy! Alala, alala, alala, alala! Le kwa karona! Le kwa FM, the heartbeat of the vibe!

0: fela ke teng Thapelo. Koko dumela.
1: Dumela Thapelo.
0: Hot hot.
1: Mama metsi ke a nam tsepe ka zone 13.
0: Ke le buile ka bona ka zone 13. Ke le buile ka mona gaitsedi ya ka wa ha motsepe. Hello, Abuti Thapelo. I'm with you until the last hour. Kill a small farm from Lady in Red. Aripina yo kadilen kayo na Thapelo. Aripina yo kadilen kayo. Wherever I lay my hand, that's my home. Kaitediaka, Lady in Red. Mapule ntunza kamana ka small farm ke a leboga gaitsedi a ka kere. Dumela ntate Thapelo. Ditse le wena o fitla ka nnete o tswa ke dimakatso o sebetse ha monate. Hello dimakatso. Ke lebohile gaitsedi a ka dimakatso. A re fela o sebetsa monate. Ke tlo sebetsa monate dimakatso ke a leboga. A thank you dimakatso.
1: Dumela dumela tips.
0: E la gotsa.
1: Le ba mamedi ba NNS. Re sampane re ntse re tswile ka bophelo.
0: Ee.
1: Ha tebse ke re ke go mametse fela.
0: Ah.
1: Anti ntse ile tsa emeka le bonga ka le bonga.
0: Ke le bohile, ke le bohile ke re. Ke le boha, ke le boha hle bathong.
2: Madume mente tate Thapelo nelane. Re mametse ke ba re tsela he.
0: Ee. Busy bee.
2: Mametse re se mbonana.
0: Yes.
2: Ka tle o ntabeleng.
0: Mm.
2: Ha sa ga ha se khutle matsatseng a phumulo.
0: Ee.
2: Ke mata ka mona ka busy bee.
0: Ke le buile gaitsedi ya ka busy bee home ka mono ke a leboga wena gaitsedi ya ka ke itebohetse ka mono ka busy bee ke a lebo ba re ka nnete gaitsedi ya rona ha so gotle ho hang ke le buile wena ngwana gaitsedi ya ka
1: dumela Thapelo dumela taps and taps
0: khotso
1: dumela Thapelo mara nanane dumela dumela so ke tsidi ka mona ka zona bana ka sibukeng ke dumela hle Thapelo Mela sengwana ka tlo mamela. Ke le botsiri ka zoma ke.
0: Ke le boila au tsidi ka
1: mona. Mala gato le tsadi yo wena wa thabo tsana le lona. Wa thabo. Na ke le bona le gato le gato. Ha Thapelo. Ka mona ba sana le gato hle. Ha se re bizana fela ka ga bizana ona na gato Thapelo wena wa le bona. Ha le bona tsi ka. Ha na ke le bona se di sa.
0: Ga sebedisana are e Thapelo ga sebedisana ga le gato. A ga le gato le sale yo Thapelo ho hang le gato le sale yo ho hang. Asenna ke o tsidi ka mane ka zone 11.

lebitso la hae ke Michael Bolton a re fela When a Man Loves a Woman wena mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 ei When a Man Loves a Woman yeah re ke re fela ha hlile mo rata ile ka nnete ha mo rata ile ka nnete wa ipona hatsa ro mo rata ile ka nnete ele shume ka mara hora ya le show 10 after 10 mamedi wa tsebeletso ke kopana le wena re buisana kwano re ke kebe ra bara ye tsa betelele ho hang o bane ka nnete dintho tsa ka dingata tsa tsinena la ka sheno ha holo jwang ele laboraro la katela tjena ele laboraro dintho tsa ka dingata ho mamedi wa tsebeletso taba ya ka ke ena wena mamedi na tsebeletso mantlha tsebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz re bona bana ba rona ba banyane ba hlile ba ima haholo bana ba banana kgweding ena ya mafumahadi kgweding ena ya basadi re bona bana ba rona ba ima wena mamedi na tsebeletso ba le banyane haholo dilemong re bona ba hlile ba ya dikolong empa seo ke o bolelang sona gore re bona bana bana ba ima ba le banyane haholo dilemong mintumelle kere re ba bona mamedi ana tshebeletso bana bana ba hlile ba ya ka dimpa tsena tsa bona dikolong ba ya sekolong me wana mamedi ana tshebeletso taba ya ka mo ke tshwereng teng ke ena na ebe jwalo rona jwalo ka di single parent kapa jwalo ka batswadi ba bana ba ileng hore e hlile bana bana ba se ba bile bana le bana ngwana o monyane dilemong e bile o bana le ngwana o ba pregnant o ba le ngwana me ke kopa o nkagabe ona mamedi ana tshebeletso potso ya ka ke bobebe fela na ka o ya ka wena is it fair hore motswadi wa ngwana a tlohelle mosebetsi bakeng la hore o hodisa ngwana kapa o hodisa setloholo sa hae ngwana hae o sa ntsana le monyane dilemong ngwana hae o ya sekolong na is it fair wena mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa is it fair jwalo ka motswadi na motswadi o tlamehile o ratlohelle mosebetsi a hodise setloholo sa hae mme mme wa ngwana a tsamaya ye sekolong ke botsa potso ena ona mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz ke botsa ka mabaka mme taba e nngwe e ilahla ya phamisa ditsebe re lahla ga bona wena mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz mo e leng hore motswadi o mong o ilahla a re ho ngwana tsa malengwana o nwa ha o ye le ena sekolong mopepe o ye le ena sekolong

0: meke e botsa tjena wana mmedi wana tshebeletso ya mantla tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz o bane e ila hla ya ya baka ditaba mo ilong hore ba bang ba batswadi ba ila hla ba ntsha maikutlo a bona min na ke batla utlwa wena mmedi wana tshebeletso ya mantla tshebeletso ya le kwa na wena jalo ka motswadi is it fair ke batla re bua ka yona fela metsotso e ka bang emeka e thapela metsotso e ka bang e mashuma mabedi o ya ho metsotso mashuma mabedi le metsotso e mehlano bua ka yona ebe re a lesa ebe hona le mo ke batlang ho ya teng hang ha re qeta ho bua ka yona na ka ya ka wena mmedi wana tshebeletso is it fair re motswadi a lese jwalo mo sebetse bakeng la hore o hudisa jwalo ngwana wa hae ka pa o hudisa setloholo sa hae ngwana wa ngwana wa hae ngwana ka sa ntsana le monyane di dilemong ha holoholo wena mamedi wa tshebeletso ya mantla tshebeletso ya lekwa kutlwile kwano ho hlile ho lla batswadi bana ba reng ke di single parent ba re thapelo rona ke di single parent rona jwalo ka ha re le di single parent ke dula le yena ngwanona ngwanona o tla shejwa ke mang na nna ke tlamehile hore ke tlwelele mosebetsi ka lebaka la motho e leng hore nna ke ne ke re a ye sekolong ya ba yena o high sekolong o busy le bashanyana o busy ka dikopo Zero six one four double zero nine eight nine four. Rena wena mamedi ana tsebeletso maikutlo ha o kafe maikutlo ha o kafe mutemo go thapela gona ga tlareng go bane mmuso wa badumela bana ba hore ba e ka tsona dimpatseno sekolong ha re le se yeme emo motore mmuso a ke go ba fa di condom thapela jwale ga tlareng empa ke botsa taba ere ha ngwana sa hlaile jwalo ka motswadi ke le motswadi wa ngwana na ka ya ka wena is it fair hore nna ke le motswadi ke tlwelele mosebetsi ke shebane le setloholo because mme wa sona o sa ntsana le monyane bile o sekolong 078 58 59 531 ke mo keleng te ke nka maikutlo a hao wena mamedi wana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya leka rotlwe gore na mamedi o reng
1: yo ke thapela bonneteng nna nna nka motho a itshwarele mogwalo wa hae ngwana ha itshebele mogwalo wa hae bane ke tlo nka ngwana ke mo godise nna ke tlole mosebetsi ntsa tlo e phetha bane wa tsiba ute motho a tla mosalela le ngwana ntsa tlo e phetha a nomane le letswalo seka ga tlhokile letswalo gore a be le ngwana e santse le ngwana so nke kebe ka latlholwa ke mosebetsi ka baka la ngwana ae batho modimo nkekebe a ke ngwana o gola grante tšheletena ya grante ga e mpepata le ngwana la e kretšhe batho modimo moele ga ke tlo tloya mosebetsi wa ko nke ngetsang dijo ke tlo sebona le ngwana a tlo tla ntlela le ngwana e ntse le ngwana ae nna ke ana ke ne gona swapana ke ne gona
0: now mamasala jale mpolelele kwano ga le dula le le babedi wena le ngwanong oke ke be wa o tlwelela mosebetsi go bolela gore ngwana o ne a tlamehile a tlwelele sekolo a ke a botsa fela mamasala gore na ka o ya ka wena ga le dula le le babedi re etsa jwang tabai go ba le dula le le babedi umme wa hae ntato wa hae hae re etsa jwa
2: ndumela ape dithapelo it's not fair gore ngwanaka ga na le ngwana le monyane nna ke tlwele mosebetsi ene sekolong ke godise ngwana hakere ke breadwinner jalo ho tloetsahala ha ke tsala le ngwana
0: mm
2: jalo ke safari sele bana ba ka ba banka la ba ka la bo hlaswa ba ngwanaka
0: okay
2: yena anke ke futu a du a ho di se ngwana na ke tsebo ke nya papa ka tlo
0: okay
2: ka ngwana ya ke se tla khutlela sekolo
0: oh anke ke futu anke ke futu re bua ka ke futu yana ka kae mema mm re bua ka slim re bua ka gefutse yana kwa kae hanka gefutse kya utlwa eh hanke gefutse yana kwa kae eh my teacher who makes you angry this night who makes you angry yo what a nice music nice hot music this music really really Tabel. You present love, Bishop KD and Lady Rabbi. Harbogl.
3: Koro yuale menyer weza galagato lena litale afresh. Kia freya wana yuale jena. Kia freya msaru wana. Umpa ke msaru waka. Kuna wala tre yuale. Kwa wala utala ditaba maha. Wow, little Coco Jema. How in child? Talk to me. Talk to me, Menier. Uta Watsa, wow, laugh. Listen, Alan, what are you doing, man? Yo.
0: Like a mean, or like a mean.
3: Yeah, ne?
0: Yeah, like a mean. Mamedi, Haruk, Haruk, my good girl, how quan? Ha re ke maikutlo ha na komitsetse mashuma a beiti hantle ka mora hora ya le shumi tapelo nang ke kebe ka tlohela mosebetsi ka bakala motho a ileng a fetola gym dress na dress ha ke no motlwel ha ke no tlohela mosebetsi ke anonymous a ro fetola gym dress na dress anonymous le dula le babedi anonymous ka mantswa mang a tlohela sekolo wena o ye msebetsi ke lebo anonymous ke lebo hile
4: eh abuthapelo
0: khotsa maipa
4: ka thulamela e segale ke ready ready tse gore excuse o botsa nna go ya ka nna a se maleba gore motho wa motsadi a tlogele mereko a tlo sala le ngwana
0: okay
4: ha ne go ya ka nna ka maikutlo aka ka mono waka
0: yes
4: if mwanaka e le wa ngwanyana a initsitse ke mwana wa gago thapelo ke ne ke tsa mwanaka wa ngwanyana a lo dula le wa ha wa mosimane ka ntla go e se le motsadi o re se le mme or wa ka wa mosimane ha sentse wa gago thapelo ya go mmatlela mereko or deck a tse di responsibility tsa go nna ntata itse gore na go botlhoko yang gore go monate yang yanong re tshameka karolo re tshameka ya karolo e seng botlhokwa for bana ba
0: okay
4: bana ba tshwantse nne bana re ba godise ha simolla e nna mme ore nna rre a tswe ka motse wa ka re thapelo nna a ke na go tlogela mereko ka ntlha ya ngwana ke itse le ngwana mose nna ke itse le ngwana o itsetse yang gore fandaga e se le rre or e se le mme o se le moimana a bone gorena utswa yang o itlile mo lehatsheng la batho ba ba tonna kere a bone gorena utswa yang a ke na go godisa ngwane seng ngwaka waka ke mo godisa go itlhela mo ha simolola a re papa or mmage a re mo go nna ke yo yanong ge morwesi e kare o imme a ke batho e kare o imme morwesi ke mang o imisitse ngwanaka ke semamma semamma ba re kwalele lekwalo or ke nna rre wa mamma ngwana wa ko ga ka ga thapelo o tlisitse lekwalo ba dula mo hatshe ge ba bontshe botshelo a ke na go tlogela mereko for ngwana mongwe le mongwe a jare morwalo wa gage finish and la
5: tips. Hey, is it?
1: yana e utlwisa botlhoko Taps mara ga sa le teng nna ke nagana gore ga se phoso e jalo eo di tlo nka ngwana ke mo batlele motho a tla sala le ene then ke nna ke a bereka ke mme o ke mme ke nkgona ke tlo nka ngwana ke mo batlele motho o tlo sala le ene then ke patele motho o but ka mo tlong ka mo mama ge ngwana ena a itse fela gore ena ga ona sepe kore ga ona letho leisaaeotlotlamela kogore ke re ke sampane ke ya fully o ke sampane ke ya ke sampane ke ya ka bojotlhe go yena ntho ane ya gore ga a utlwane ke tseba gore ke ngwana o tlhoka eng ko tsala eng a tsebe fela gore ditlhoko tsa gae a di sa tlhatlhotse ko go fedile and ke re tšhelete jane se felela kae mane mo e leng ke patela motho o nana ke a theogela tšheletane e ne ke kgona gore ke mo kherise ka yona ne ke kgona gore a etse moruru ka yona ne ke kgona gore a apare a je ga e sa kgonagane but mara ena ga e sekolong ngwana ena ngwana ena ke tlo etsa dimaisi tsa gore ke ba kore ke nka boikarabelo ka ngwana se ke nka boikarabelo ka ngwana wa gae yena ke a tswa go yena ke a
0: leboga
1: ore wena Taps re tlo tlame ko fatshe ge le batswadi ba matlhakore a itšhumi ka kwa ka bo mosimane it's either ke bona ba nka responsibility ngwana go sengwe no phakela ngwana e ka teng ko wa bona then lady mamaga a tswa ko sekolong a tle le ena o kile wa bona it's either ga gona motho ke tlo mo patela mme o loka mole le ena a nke boikarabela but mara wa ka ena e setse di mmeke ga a sa tlhotse a topile sepe tlamehile ke tiise nkere ke tiise lanta nkere thank you
0: okay ke a leboga mara ga e bane ga ore matlhakore mabedi ga e bane one a moganne o tlo etsa jwang ga ore matlhakore mabedi re bua ka wena re tlolele letlhakore le na lele re bue ka wena
5: ethapelo jonlat ethapelo ethapelo setlhogo sa gago ache nna nke e ka tlola mosebetsi go ngwana ke ngwana ke moisa sekolong gore a lobala so ga ntse ngwana e se le mme ga a dule gae a godise ngwana nna ke ba sebeletse he because jalo go a tshwana ga ke motlwela a ye sekolong nna ke sheba ngwana re tlo jang ka tlong ke bothata bo bong gape ke monke ngwana ga ke mo godise a tsamaya le tswa mong gape one o tla ba tseba gore mama o tlong godisetsa ngwana wa e bona thapelo ngwana ga itsebe ke ngwana ga e le sekolong ga e sekolong ga ntse ngwana ga o dule gae a godise ngwana gae gona pele a ne re kena sekolo bo mosinyana ba ka godimo gona ba etsa bana kapo le ngwana sekolo etsa ngwana o ne o dule gae o sa ye sekolong o galela bana ba bangwe ba ye sekolong e ne e le yona thupe batswadimane ba shapa bana ba bona ka yona ka nako tseo ga ya ona jale jeng gaše nna nke ke ka kgona sefapano ga ke ne kgona phelo ya ka o tlema ka baka la ngwana e ntse ngwana a kgotlha tlo etsa o mongwe jo atle thank you thapele ke maikutlo a ka opela magane go estan shapoa
6: mamela he taba e e simple se gago go na le mme o mamo ka mo re dulang ka teng ngwana gae o la mamela he taba e e simple e simple gagolo go na le mme o mongwe ka mo ka mo re dulang ka teng ngwana gae o la ima a etsa grade 10 oko mme o gaetse o na jwetsa ngwana gae gore letlapa le le 2 o tshwara dibuka o tshwara ngwana gago le o mosia crash o ya sekolong o gotla sekolong o ya o molata crash then le gotla gae ka di-weekend a mo rome shopong mo a mo romang o na mo pepisa ngwanong reason being o na batla ho motlisa hore o bana le ngwana ho ba mme ho joang. So that Alex ona it's a great 10 again. So this year it's a great 12 and she's doing very well, very very very well, because I bana ka dilem what is that bue etlale molom is the ilem sad and hang at the motor has a tsvatsela e yang habo mshimane a isa le habo nologo o ka mogalmela a utle. So how mo fa responsibility etlametsang ga bebitsi o mete ngo na tshoga ke tshoga fela ngwana ha abala a sabale a itona ai habisimos ntsinga be busy ka yona ke di buka fela. So ke batla hore nna ntwe bone emseveletsa. So ke nahana hore motho a complain yena o tla etsa bitsana ka tlola msebetsi ile ho hurisa strolo and a di emele di tlabanga tanga tanga ta go ahla ahla ahla ahla be read di tlabanga ta gut di tloholo because bana ke bana o tsa ntwe ratang no matter what. Ntho renene re hopolo go ngwana o nana le ntato wa haya ke o na le ngono le saiteng da ntato wa haya ke kannete go tla dula fatshe go buisana ha e le gore batswadi ba ngwana o le bona ba busy. Nna ha e ne le nna a kere ke bile ka motho mo nna e ne le nna kgweding ena o na tla itjagala ngwana hae kgweding e tlang ke ntate wa ngwana jaga ngwana kgweding ena jale ge šhentšhaneng bathong a kere ne ra le babedi ba le busy ba etsa mosebetsi wa o etsa ngwana ha ba be busy he mme wa hae ha mo qenehela yena mosimanong kulukile maga nna ha ile waka o tlo pepa ngwana hae am seke e crash a e sekolong a gotle sekolong a qale crash a nke buka tsa hae a kopanye le school bag sa ngwana hae ba gotle ba tsaka tlong ga le bowe ha o la tlo la msebetsi a o na tlo la sekolo
7: yo ke tapela bonnete nna ai nna ka motho a itshwarele mogolo wa hae ngwana ha itshwa le mogolo wa hae bane ke tlo nka ngwana ke mo hodise nna ke tlo le mosebetsi o ntse a tlo iphetha bane wa tsiba gore motho a tla mosala le ngwana o ntse a tlo iphetha a nomana le letswalo seka ha tlhokile letswalo gore a be le ngwana e santse le ngwana so nke kebe ka latlholwa ke mosebetsi ka baka la ngwana ae batho modimo nke kebe nkekeba ke ngwana o gola grant ha tšhelete na ya grant ha e mpe patale ngwana o la e kretšhe batho ba modimo moele ga ke tlo tloya mosebetsi wa ko nke ngetsang dijo ke tlo sebona le ngwana a tlo tla ntlela le ngwana e ntse le ngwana ae nna ke agana ke no gona swapana ke no gona ditapelo motho a na etsa ngwana le ena ga ka bone o etsa jwang bathong motho a na etsa ngwana le ngwana wa le ena ha bone o etsa jwang ba tshwarisane nthweni ya bona e ne ne ba etsa ga ke one o le monatane ba bapala ga ba bone ba etsa jwang ga ba bone a tsale re le batswadi re imetswe ditokelo ke tsona tse re senyediseng bana bane ba itse bana ba ne ba seka swatsiwa bana ba seka gangolola le dikolong ga ngwana mogalemela ngwana o tseba ditokelo folaga ke ene e dula re emetse bane gotho bana ba swatsiwa jale bona ge ditokelo di sentse bana ga ba tokele baneng ba bona ba re tloele rona re lo sebetsa re batho ba modimo re itshebeletseng ke a leba dithapele seng gampe ke mmono wa ka wa ka nna a wele nna ke bile le first born yaka ka 25 se ke tseba go eng ke eng and ke bile le ngwana le go se ke itshebeletsa ke kgona go gatlampelela ngwana ka ke bone ke etsa jwang se ke tseba go ngwana o tlhapisa jwa se ke tseba ntho ngwe bane le nna ke godisitse bana ba heso ka thusa mme wa ka mpapola ke bile le ngwana ke sale monyane ka 25 eseng ka bo 11 ere se ke pepile lesea o opte thapelo o uma lefatsheng sepapa.
0: Yeah, mamela na sebeletse ba mantla sebeletse ya le kwa FM 9.0 MHz e ba ya khela ba rati ba thasele ke batla go tla ekwala mamela na sebeletse ke batla go tla ekwala re fela ke qetelle melaetsa yana ka maramono re ekwale ke batla ka maramono re ekwale hona le mo o kyante
8: hello e mamela nna ke tlo isa mme o mo sekolong nna thapelwa ke isi mme sekolong ke isa ngwana sekolong mogadi ya ka o la nna ba mmeleng a etsa standard 9 ka mojotsa ka re ngwana ka o re ke moo o so le mme o tobana o na le ngwana o tlo tlameha o tlwelele sekolo ngwana ka o dule hae o hodise ngwana gao nna ke a sebetsa ke jaaka beke o la dula hae a hodisa ngwana gae kaka ke ise mme sekolong la ke ye moshimane wa monyala ga ke tlo isa mme sekolong thapelo nke ke be ka baka leka ka isa mme sekolong ke isa ngwana sekolong and ga ke tlo tlwelela ntho tse ke di etsang ke sebetsa ke tlwelele mosebetsi wa ka baka la mme o mong ke mme o na le boikarabelo ga a dule fatshang ke boikarabelo ba hodise ngwana gae tanki ntate
9: Thapelo, good evening. Ke tolomena ka Polokong. Taba tsao ke a di utlwa ho ya ka mokgwa o buang ka bana ba e leng gore ba ima. Bana bana ba imang bana Thapelo ha ba iketse. Ntho e ne ba e thotse ka thuto e ne ba e fumane ho batswadi ba bona. Hopola gore nakong ya gona jwale tjena ho na le batswadi ba bang ba e leng gore ba na jwala ba bang ga ba ne jwala. Bakeng la re mmuso ona wa rona a ke re o ba ahetse matlo a na manyenyana a senang privacy mane me thola gore kamore ena ba e kwetse ka khetheni ka nako e mme le ntate ba etsa mosebetsi bana ba tla e ba robetse fatshe jwale nako e bana ba utlwang e ka go na le ntho e etsalang ka kamoreng ka mane ba tla e ba nyoloha ba bula dikhetheni tsena ba batle go bona go etsala eng nako nngwe eno mme le ntate ba tla ba sa bone ntho e bana ba e le goreng ba e shebile bona ba tla ba ile le monate o ne e le goreng ba o etsa jwale ngwana ona hosane ka la hosane o tla ba nka ngwana wa makhelwane a re tlo ke tlo o bontsha gore papa le mama ba ne ba etsa jwang o tla ba nka ngwana wa ka next door a mo robatsa fatshe mona a re nna ntate o ne a etsa mme kena jwale bomme le bontate a ke le emeng pele go etsa ntho tse jwale pele a bana bana bana ba ithutile go tswa go batswadi ba bona gore ntho ena e le goreng le a etsa o tshwere ke ntho e right le bona ba e etsa
0: Tate Tolman bana bana ba ithutile go tswa go batswadi Tate Tolman a tsho jwa
10: Tate Thapelo ne la kgotso morenaka go na le dintho tse re gontang ke re gonta back ga re le batswadi ga re e qaleng ka rona e be re isa go batswadi ba rona and then kgalemelo a sore ga eo e teng kgalemelo re ka botsa gore family planning e ne le kae kapa mme e le rona sa bue le ngwana empa mme o na bua nako nngwe ke kgathalo ya gore motswadi ga le a bua family planning ke a gopola rona dikolong family planning classe go ne sena gore ke ya banana kapa ke ya bashimane ne re rutwa go ka go ya ka go lekana ga e le re le tlo bapalela go tlo tla go tlhaya mathata keng so that's why ke reng e re haunter back and then even tshwane ya gore kgale batswadi ba bua re a bona di way bana ba especially di step daughters the way ba buang le batswadi ka teng e be putsa gore e be ngwane o bua le wena e be taba gore ae ke mo fa modimo kapa ga fetelele e be ntse re ba fa case gape again ga sore ga ba bolelelwa kotsi ya dikobo gore ke efeng fela ga se a le teng no media gore o tebekelele ngwana strateng le rona le ntse re le party ya problem eo that's why ke reng generation to generation re a bua empa ntse re le production ya situation sona seo ebile botlhaswa moo ba gore mme a tebele ngwana deo ya mo tebetseng ka teng ona tlamile ena e le ntutsi fase le ngwana ya montsa diposa. What if ngwana o nka ngwana ba lo ipolaya ka pa bolae ngwana?

0: Right, mamela na tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa ke kopa gore nna le wena re ke re mamele taba e o ko o tshwaretseng yona tsatsing lena la kasheno ke ena.
1: Last year ka di-10 tsa June ke ile ka thola ka lesea ne le oseng, ke ne ke tsamaya le ngwanaka ke theowela gobaneng ke sebetsa kretšhe moo ngwana kena teng born again. Then wa tholala gore ka baka la gore go no bata ne ke tsamaya le ngwana, lesea le ne e le re ga qeta go le thola ka baka la gore go no sotletse aholo, ne re emetse ambulance, re emetse sponisa, ka tlameya gore ke potla ke le mosebetsing. Then ke show an hour or so ke fitlile mosebetsing ka ke thola a call gobaneng ke ile ka sia details tsaka mo ne ke siile ngwana teng moo. Then sa manete sponisa se ile sa fitlha mosebetsing mo ke sebetsang teng. Leponisa le ne le le in charge by then e ne le
0: dumele mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa ke seke kaya
1: mo ke jetsiwa wa ngwana o tholetse home somewhere Boitumelo kapa Kanana ha ke sa le sure. Then ho ntse ho batliwa di-foster parent bakeng sa ngwana ona. Then ho ntse ho batliwa le batswadi ba hae di-biological parent. Then ya ba ha nako e ntse ya ke ne se ke na le di-number tsa mme ona ho thweng ke molebedi wa ngwana. Then be ke bana le puisano le mme wa ngwana ona, ke se ke botsa gore na go tlile jwang yena a fuwe ngwana e le gore nna ne se ke ikopela lesea leo wa bona. Ya ba ka morago go mo ga tswaketsana ka mantswe le mme ona a bana a forwarda di-message tsaka gobane ne ntse re bua WhatsApp le mme ona a foster a forwarda di-message tsa ka go e kareng ke disturba di-investigations gobaneng case ya ngwana ona e ne ntse le tlasa diphuputso. Then he ya ba case eo ya ba e feleletse mo ya ba ngwana o nkuwe o beiwe mo ke sa tsebeng teng. Then ha ke tse bo gona le hana jwale tse ngwana ka di-10 tsena tsa June tsena tse re tswang ho tsona re bona a hlaisitswe pampiring hona mona di-social media ho thwe o kopelwa diaparo hape o etsa selemo and ntho e bohloko kore o hlaisitswe ka snepe saka sa last year mo kileng ka mothola teng. Then bothata ba ka ke bona bo gore fela ke tsebo gore na ngwana o ntse ya jwang ko gore na bothata ba ka ko gore na why ngwana lesea leo le sa ka la fuwa nna se le fuwe batho bao ba mo a fuweng teng moo. And kopa fela thuso mo batswadi ke a leboa thata.

ka bokhutshwanyane mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya Lekwa FM 91.0 MHz. Abuti o ile a thola ka ngwana, mme ha sa thotse ka ngwana wena mamedi ana tshebeletso ya ba o ikopela ngwanono, ya ba he ho hanwa ho thi a kekebe a fua ngwanono, mme wena mamedi ana tshebeletso ngwanona o ile a batlelwa batswadi ka potlako ena e makatsang. Ngwana fumana batswadi, mme ha qeta o fumana batswadi ya ba he o dudiswa le batswadi bano. Empa potso ke hore ha ngwana etsa selemo, ho kupuwa ngwana, ho kupuwa diaparo tsa ngwana ho social media, ho kupuwa ka senepe sa motho ya ileng a thola ngwana. Now, putu ya kakina, haki bota munga ditaba hore. Wena na wile waba blela hore ukupa mwanao, na ba ile bare. Ba ile ba mblela hore mwanona, ba kekebe ba khona umofayena, batlo mbatlela, motswadi ata meile ngomofumana, mola uhaudu meili. Empa ntumelle mamedi ana tshebeletso ke sike ka bua haholo. Ntumelle ke 0614009894 0785859531. Ke batla utlwa maikutlo a hao. Mme he mo o kileng ka ekwala teng mo a leng a re mme o ile a nka melaetsa a e fetisetsa.

0: sataba ena ka kgawana le yona ntho enketsang hore ke qetelle ke se ke bua kapa ke qetelle ke tla ho wena abuti Thapelo ke hore ho nkwe setshwantsho saka seo se ileng sa nkuwa ha ne re le foster care ngwanona ha ne ke shutwa le yena ho bontsha hore ke nna ya mothotseng ho nkwa setshwantsho seno ka mora selemo ho beuwa setshwantsho seno ho thwe ngwana o kopelwa diaparo maikutlo a hao ke afe mme mamedi wena tshebeletso nna ke ile ka se bona setshwantsho seno ke ile ka se bona le sehloho sa teng ke ile ka se bona hantle tjena e re ko bolelle sebaleya tjena sehloho sa teng sebaleya ka tsela e reng le ntse le mohopolana ka sekgowa do you still remember him he's turning 10 years ka di 10 re mo kopela diaparo maikutlo hao ke afe mamedi wana tshebeletso 061-4009894 078-585-5531. Na, lunaba foster care. Hona le molao reng ha ke thotse ha ke atlameha hore ke mofue. Na o teng molao ona. Ha re utlwe maikutlo a mamedi. 061-4009894-078-585-531. Ke batla utlwa maikutlo ha o kwane wena mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 hore wena maikutlo ha o ke afe. Na ebe ka nnete. Haibane diaparo di kopela ngwana. Ke ka hobaneng ho beuwe setshwantsho sa lemo se fetileng. Ebile ho beuwe setshwantsho sa motho ya sese a sa kene le ditabeng tsa ngwana. Hobaneng? Ho beuwe setshwantsho sa motho ya sese a sa kene, ya ileng a ntshuwa ditabeng tsa ngwana. Empa ha o batliwa diaparo, ho bewa setshwantsho sa hae. Ho bewa picture ya hae. Ho batliwa diaparo. Ka picture ya hae. Na ebe ka nnete mamedi wa tshebeletso o tla mpolella haebane ke le phoso. Haebane ngwana a fumane batswadi. Be e leng hore ba tla mo hlokomela. Ana, ho na le mo foster care. E kenang teng e mo kopela diaparo. Na ebe ka nnete ngwanona o fuwe batswadi ba senang bokgoni. Hmm? 078-585-531. Potso ya ka ke reng haebane e le ka nnete o batlela diaparo hobaneng ho sa beuwa setshwantsho sa hae sa hona jwale wa beuwa le bona batho bano ba ehlileng ba mo kopela diaparo hobaneng maikutlo ao ke afe wena mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz maikutlo ao ke afe ere ke poteka mona ke utlwe wena mamedi ha re utlwe Thapelo ha re utlwe ka mo
1: dumela abuti wa ka le kae teng ngwana sona nka tshwela ha kgutshwanyane fela ngwana o la tholwa ka mogamo mo ditliniking mo na fana beile.

0: wa bona se buhudi se hlile se mamela ke se buhudi se seng ke lebohile gift wa ha mtambo motswalle wa ka ke a leboha ar thapelo ke a lebohile e ke mo fokeng ar thank you buti thapelo mpho patience mapela ke o bone gaitsedi ya ka kubu e sele mahlaku ra thapelo bona ke ratile nthwena ko ratile ke le mosebetsi selwana ntima ke a leboha Timothy Nzimeni Nelane ya budela puti eva pulani pooks ke lebohile ka mana ka Everton tanki gaitsedi ya ka Sandy Flavored ke a leboha Mapule Ntshuntsa aka bana ka Everton ke lebohile gaitsedi mosebetsi mmoho le nna Ninas Dikutle tanki mogodi ntate sa hanka ke lebohile re thapelo bona ke na le wena ke a leboha Zanele Zota Kukushi. Thank you, Abuti Thapelo. Busi wa le khosi ka mana ka DNSV. Re lebohile Abuti Thapelo. Monzo Tanika ka mana ka Election Park. Are tanko malume. Thank you, Mochana. Sebetse mmoho Deni le nna mosebetse mmoho le nna Deni mogomo ke lebohile le wena kakapa Rosa Moletsane Rosa ya bohlano ara thapelo skhokho ma ke lebohile Rosa motswalle wa ka ke a leboha mosebetse mmoho le nna wa mehleng Rosa Moletsane Rosa ya bohlano momedi metsetse meraro pele ho hora ya leshemele metsetse me ha ke tswa ka mantsana mmamedi wa ena tshebeletso bophelong batho ba kekebe ba o rata kaofela ha o tjhelete o kekebe wa ratwa ke batho kaofela ha o tjhelete modimo kuo tsela tshweu thapelo ke mamukwena ka mana ka lethabong ke a leboha mamukwena ka mono ka lethabong bayo paseka sithole lakeside ke a leboha ka mono ka lakeside ke leboile tsamaya hantle Abuti Thapelo ke puleng ka mana ka zone 17 ke lebohile Auspule ka mana ka zone 17 mantshoka ke ano he ha o tshelete o kekebe wa ratwa ke batho bohle o fitlela nna le wena re kopana nako ngetlang ke a tswa ke a betseya pele ke tswa ke betseya mosebetsi mmoa go he Thapelo tswa jwang na ngwana mme
1: a ngwana mme o jwa
0: ke phetse o phetse
1: a no ke monate khosi Skankala Skankala
0: ke ne ke re ko bitsa ka lebitso lane le bitswang ke nna fela
1: a le la tlale le
0: ke ke ka lebitsa le
1: a o jalo o khala o phatlhela matlang kuma shu
0: alright e re ke thole ngwana mme
1: o re batho ba ke swetseng
0: ha ba no rata ka ofela ha o tshelete
1: ha o iqedi
0: batho ba rata tshelete wena ba kekebe ba o rata ka ofela bona e re ko blele le yeto wa bona ka mara tshepe o tlotla o dula ka mara yona hona le batho ba o ratang hona le batho ba sa o rate o ithuteng tweno fela mme ha o dutse ka mara tshepe ena leeto ke batla o mmamele jwalo ka motho a moholo o mmamele jwalo ka ha ko o fa mantswe ke re bile wa nqetela
1: ka
0: shi
1: le tsebile bua segoo
0: monna wa nqetela ke ntse ke bolelela ba mamedi ke re nna le bona re tla kopana ha modimo wa gati jwale nna wa nqetela ke batla o nkutle o hopole gore ha ne a qetela mantswe ya o qetela o itse le ka mora tshepena ke dulang ka mora yona batho ba kekebe ba nrata kaofela ha ke tjhelete
1: ande ba kekebe ba hloka
0: nna saka hore ke dule ka mora tshepe ko re ke etse mosebetsi wa ka ke phetho ke tu wena e tsa mosebetsi wa hao o kgawane le
1: mosebetsi wa ha o qetile mogotsi ke rata fela gore batho ba kekebe ba o rata kaofela bona ha o tjhelete ande ba ke se o hloe kaofela bona bona ha o lebitla
0: monna ke a frostana ke
1: ha bona mogotsi wa ka o rata ba tsa mampela
0: ke tlo hopola
1: ke tlo hopola mme o mpudzi se le no nne bana ta pela se no le ya ka ha o se no mukaya mona
0: ye o qala le mpona e bile wa nqetela
1: ye mogotsi le bana se no mosuyana nyana he buse bona ba buella bo
0: ba me re ana tsebeletso e re ke re tanke ha ngwe tanke ha bedi tanke ha gago ke betseile hanga ka bua le leto a ke no qeta ha ke no
1: tsa ana na ka bua le nna ntate ya ke nan a ke la mathata ke jo batho ba bangata ke re fela mogotsi wa ka ana go kwatetse mogotsi go kule o kholoma ka ntle
0: eh
1: go kule o kholoma nako ena ka o fela lesi ke to mo jwetsele ke mo kwatetse nako ena ka o fela ntse o sa njwetse go sa ntlase ka sezulu ke maziboko
0: o sa ntlase ka sezulu ke maziboko
1: rapo tho ke kwatile kwati ya mampele
0: leto ga ke batle go qabana le ba mamedi bo ntate maziboko le bo mme maziboko ha ke batle
1: ke eng sa ntlase ke eng ka sa ntlase ka sezulu
0: nna ke tsebe ya sa ntlase
1: ke maziboko
0: o inkile o dzile
1: ke saya Natal
0: ladies ke ena tshonjwa
1: ke ena baba ladies
0: a re santlase ke maziboko
1: ke maziboko ke maziboko santlase ka sezulu ke maziboko
0: o tshonga ke reng ka di medisantla tsa o ka di me maziboko wa ha
1: le tha maziboko lapha e ibya mabidi ka mabidi tshe di mela hlela pe mona o lela o fibo le tema na mogotsi wa ka e ibya tshaplo ka ka nkaneng hora ne ya pele tlobisa le ladies
0: lady o tlo bua le
1: tlo bua lena ladies tlo bua lena mona
0: o tla ba le tema
1: ka ba le tema mona na mogotsi wa ka
0: o tseleng
1: ha o bona bona ke go jwalo o teng e kholo jwalo ladies ka ba ke bua lena ka mokete wa mokete mo a ba lona selebo selemo ka November manene
0: o na le koli ya ya tsa manka yo
1: tsa makoli ya moya
0: ya le bone
1: ya le moya
0: ai ya kho ya le bone le yo ai khona mamen ya e monaki
1: e dead as it
0: dead as wa tla batla ke dilelo mona ke betse
1: all a chance all the two o tlo ntsha ka yona mona e te mona na ntwini no e
0: ke
1: wa tla go ntsha ka yona mona na
0: ntse
1: yona tip
0: ntse se ke sa di sitse ke ga ke sa bua le ba mamedi
1: tujina mona na mkhotsi wa ka ena tla ho le mkhotsi wa ka ka mane ka na hen ya Zimbabwe
0: e tswa Zimbabwe
1: na hen ya Zimbabwe
0: mona ke utlile maoba mona mona o letsa yengwe king ke tsamaya ka paking
2: Ama yangu
0: monna wena ke sa o tshepa sa le itse mazibu
1: wena monna ga gere ngwe ke ga

0: At 7-1-8-5-8-5-9-5-3-1. Ataki mafia Arael timo khotswa ka nna ya ka nna tabenyana na mogotswa ke re buang ka ona ka tsela ga shela re fela nna nao ya ka nna ntate mona ke bona ka re fela mfithu mona ke taba ene fela ya o robala ntate a ga khona ka ga hlake go la bontate ho nka fela dibiketse pedi ho ba nima medu wa ka ho ba ni la ile jwalo ho ba nika hlako go la bo mme tswantse bene e nkena go itilile ho ba nga go tsini ke re tseba nna ya ka nna nna ka tsebe ya ka thuopo mamedu ya ka tsebe ya ka ya thuopo yone a ka ema zibo kwa ka ba le mazibo ke ba yone ne ka re batla ke nye mazibo ke ya le mazibo ko mo mazibo ke di sant class ke ke tsere ye no tla go yena a tla ntse ba ka yona re tlo ba champela ka yona tla ba tsiwa ke kiri ke mphe mazibo go ka mo tso ke ba di sant class now ya kana mutanga tena ke re bone kana go tseding a ha ga ta hlokalwa mane ha mfumane ke ta opatwa mane neng na ke ke bone e tsala jwalo nga tang ke na go itelela ha mfumane ke ta opatwa mane ka nkuwa nkise a iseno ke a lo hlepisa tlo ke mane neng ka me a hlapisa mane no ga ke di apo tse ntsha mogotsi wa ka wa kuta wetsa tsohle tse ntsha dongolongwe be ntsha o yena mona mamedi wa ka me ka bogopola ka mora mononong ka ofela o thu o ntse sisila me o ntotsa maya jwale ka mora o ga ntse sisila ke mane melogeng he o tla ka nna tswela pele ga bophelo ba hae mara motho wa meeting a e khona dumela
1: Khotso Mr. Leto.
0: Eya mangaka.
1: Ayo Mr. Leto ntse tswana fela le ha o thola motho. Gore na o nka na kwe kae hore o dule le yena o motsebe a o tsebe o bo munyale. It depend ona wena le yena le open ha kae. So le motho a hlokahalletsweng ke molekane. It will just depend on yena le motho ha ena ba itsa eng kana go e kae ho itsa halang so ona ba bo batho ba strom Mr. Leto ba itsa ding to unique ya hore le ha o ka nka 10 years ha go no mlebala the way ana le unique una sa itse ntho tse tshwana le tsa batho ba bang so o ne o tla thola nka nako e ka go thokena magato le mo a ye o se batla wena gona wena o tlamehile mara kore semolao ha o le motho wa mme is 3 months and then ha o le motho wa mme ke selemo ha o le motho wa ntate ke 6 months so and then batho ba bangwe o thole go ntse le motho wa ntate o nka bo ma 3 years 2 years a le ka go fola so le bomme ba bangwe ba enka 5 years a batla go fola 46 ba utlwisisa but o fola go o depend ka yena go na o batla go fola na ka nako e kae le kwa bona ba bangwe bontate o thole re ne le bopharetlhatlha ese ditšhidisi ba sotla basadi so mosadi a mtate wa ka ta go tlhokagala fela gae ka mora 3 months ka bona sa ntsana le ntho tsa gae jwalo fela ka bomme ka bontate le ntate o thole go mofumadi wa yone a mo hlekefetsa a mo sa motshwara gantle gae ka mora 3 months o fela o sa nyala o mongwe because o na ntsana le di-affair yeo depend ka wena motho na wena o batlang ka nako e kae ke a leboa ke John Walker ka fonageno mongaka
0: Thank you, John Walker. Ke lebile bona ba sale ke lebile tlhe ka maikutlo a gago John Walker hei go bane bomme e tabola kana-kana maa go bontate e tsamayang nyana-nyana je hobane ho nka nako e kae gore ha motho a hlokalletse ka ba motho wa mme kapa motho wa ntate ho nka nako e kae gore a ka tswela pele a kapa a kene ka monong tsa marato le motho e mong ke yona tabe re tshwereng eno no ke yona tabe re tshwereng eno no hm tola nge demo a u simane ntate a tatate o hlokaetse manene o dutsi ntate ento twa ba ba ke thapo ya monna wa ba ke thapo ya monna magaola motweng ntate a tsa mamanene wa ba ke thapa mosadi tatwa ba ga give you one sefela hobane le ba ka ba ka letsang ba go be le taba ya mfuto jo le ke lefeng go hosana le gona ha re sikile se re le bontate go tlo go hola le gona go tlo go hola ntate go tlo go hola le gona go le kana le bo paseka go tlo go hola ntate go tlo ba batenya re be ba kanana mogotsi wa ka mme re ba tlhola re ntse di post tsena ntwe ke ketsa tsala re ketsa la tsona fela mogotsi wa ka re ketsa la tsona fela ntwe se di ketsa la fela jena me medu wa ka thole re kentse metsi ka tlunjwale o mo le mongane hlenne re tsebetse ntse dintho nako e sa dumela sa le hana jwa le tsenana metse na totlo go re di tsebe ke ka baka la lona ke ka baka la gona ha o kopane re le ka ofela go rutana gore ena na weng ka tsenana ena na weng ka tsenana ha bana kana o tsene ke ka totlo go thoba nganda ke re hey o sa gathela tse motho monyane a ka ya mogotsi wa ka e o monyane ka dile mmaga mamela sa se buang mamela sa se buang go o reng bale le gona ya tshoma midi wa ka go tsebo tsebo o lan le ona le tsebo ke nna le ona ga di kopang di ka fa ho itse a ke re tloka ke go ke mogotsi wa ka e google ba tlhoka ntse mogotsi wa tebe na hey wa pe go thapo fela mo wa pe go thapo ke tuwe ala next o ane wa pe go thapo a ke go tloka le tswela ha tloka le tswantse a pe go thapo e o tloka le tswe tlhokaletswe ke monna go bana nga pa ga thapo a o botsa maene gore ee yo tsela jwang wa ne a o siwa apere tsenane o tlhokaletswe pele go ntse aperee ee o apere thapo ya monna a o botsa a goa botsa ya pele monono ba ikwatisa ale go ntse re tseye mogotsi wa ka ale go tsedi it's very important mamedi wa ka o rute ngwana dintho sa le monyenyana nahana o ja ngwa o ya tshwane re kena ha re le dilimo tsena tse re leng ho tsona tsenana e be le hona grand schoolong mme go tlo mamela ha go tlo mamela jwale ke ke ho ba sotho ba ratang ho tsho ba re e kojwa e sa le metsi ruta ngwana wa hao kapo bana ba hini kapo bana ba tata sa hao horaneng tse ding tse dintho di etsala jwang ba sa le banyane hobane ha ba se ba le baholo ha bo lo mamela a ba lo mamela ntate e ba tsa fela ba go au yebo what moye mbiri moye ha ba lo mamela ke tsana ka le ngwe tsena go kika go tshola batho ba ngata mogotsi wa ka ka mara ma fumana ne ba hlaba bodungu go siu tsa dithapo mane ne ke le motho a itsebela ha tsebe ho ha tsebe le go le sika le hlaka e thungwana e phofolu a tsebe le ntho e tsalang phofolo e ka go ke tshoma medi wa ke re tsentse ntho mo go tsoka wa tle ke o go rute batho ke re kala ka yena re kala ka yena ha ka nka motho no tsena mo go tsoka e mo go moholo mo kala ha tsebe letho e mo ha tsebe letho mo go tsoka ga ne phofolo yena ho ba ne mphofolo e hlaju ha o tlubula thapo o tlhajwa phofolo ha tsebe ao ka gantse le sika mono phofolong ha tsebe le o kae o tla kwa you know this thing you know ke bo you know ala le motla o hlokaetse la o kae bua you know perhaps ha o tla kwa la bo o tlo e bina joko ya hawe bobebe ha go tlo go yo joko is simple o tlo e bina joko ya hawe bobebe a se pa go tswetsa ntle ntho mo go tswaka a se pa go tswetsa putse fa pa ne male masikiti empa magatse ba tse ba tlhola bohloko ntse bohloko go tlhokala ge tsentho tsa bohloko ba medi wa ka jala ka tebene re tshwereng ena mo twatsa mano tjena ba medi wa ka ke nka mano tsa mo tlhokala tse mo lekane mo nana no tjena na o tlhokala mo lekane o tlhokala ka sheni go bua wa patwa be ke nyana sunta ha manta ha nda tla bit la ga go fela ga family ke tsa mai sa hlile kwa le mo a e tshwa taba tsa gae ngwana ka didika mosi a go tshwara eng nix a o ga tshwara founu mogotswa ga dithapa motshoke a was to fumana mtlakaso motle ka baka ya diphoso wena
1: khotso khotso ape Mr. LT wa tsebo wa ho bo menka na go telele slim on that leto ntate ke e o tshwana le kitlile o tshela ka koping jwale mari a motho wa ntate a dula a kena go amme hangata so mari a mme ha se hangata kena go ntate o ba ntate ke kitlile ka poke pompo o tsenya ka emere so motho wa mme o tlamela dule selimo go mari a ne ntate ha ntse ya bodina go a tswe ka fela a tswe le mofufutso o la wa ntate so ho ntate fela ke taba tsetsa bo mofufutso fela o tle kwa bona so ha ona mari a kena go ntate ha kalo amme that is why mme o tlo a dule na go telelo bana ka ba kotse bo ntate ba bang ha ka nka na go ikhutswana nna ka tsebo ya ka ke tsiba jwalo ngwana mme thank you ke jone wa cup
0: thank you jone
2: eto tadi hey mna o qetse ne mo ba o qetse khalenyana mas dumela wena ngwana mme mamela mo tlhako ya pele e le ya hata teng le ya ka moraetlo etlo kena teng o yane ya pele jale re tatamalela ka go fela re amane ebe re tlhoka shortcut pele gane o ne o sebetsa batho ba bontate bongata ke lebaka laka la pele o ne o sebetsa batho ba bontate ba bangata jale o ne o sa tlo kgonagala gore ka baka la gore thapo e na le melao le dipegelo melao di dipelo ntho e botsang ya gore ntate o thoboetsang wa runa a ka e beya sephake mona kapa a e apara ka semoya kapa tsepeditsio ga ke nke tsepeditsio a ka enka e latlhela sephake mo ya ba lesela kapa lesela la potololo wa sephaka kapa e apara ka boyena boyeneng ba gae ga e no tshwana le ya mme a e le goreng o apara le whole uniform go tloa dieteng o isa tukung jale that's why ke reng e na le melao le dipegelo go ne o sa tlo kgonagala gore ntate a motho ga kene mona ga etseng ga fitlhe bosio wa mofumane pele gane jale that's why ke reng gape re kena mo tlhako ya pele e ileng ya kena teng rona ba morago jale go botlhokwa gona shortcut go botlhokwa leeto ebe ka mona ntse re nwa tse re tlamehile re dinwe gore re ntshe ke ntshe madiketane madiketane ke montshe o ena and then le radiketane a tswe go gaitsedi ga re montshe fela ka tseding re montsha ka tsela yane gore re monwelela tseding tsa gore a na tswe empa ntho ya botlhokwa kore ya aparwa thapo
0: a taki bosega ke lebile bona ba sale mo khotswa ka tle ke bua ke lebile bona ba sale mamedi wa ka wa le kwa FM 90.0 mo getse mo khotswa ka dipeso tsentse le bua ka tsona mo khotswa ka fa fa la ka tjo ni ho kwa u bua nnete ntate Johnny Walker aga u pela nnete ntate Johnny Walker ke lebile mamedi wa ka ke lebile mantso ka ntwe na ka maikutlwana na alona ntse le tlhalosa ka na mo khotswa ba tsentse le mo khotswa tsantse ke ditsebe re se ka ithola fela re tsa dintho fela tjena mokgotsi wa ka re sa tsebonganeng go etsalang ke efe mamedi wa ka mamedi wa ka ga ebe re to buyena jale tjenela mone mokgotsi wa ka ke re fela potso ke emeng fela mokgotsi wa ka motho o ema nako e kae pele a kena dikamonong tsa marato ka morago go tlhokagallwa ka morago ga tlhokagallwe o ema nako e kae kaboketokalekotlatshola bontate beema nako e nyanyana bona ba e sale mokgotsi wa ka a ba ra kgona a itsamaela fela ga o sheya motho ya mme ka nkane mokgotsi wa ka a ba apere mona a eme dilemo mamedi wa ka ngale batla fela mo bile o go fema ikutlwa ha o go vetse fela ka tsebe ya hao ho go wena we sha ka njani o kabanga go thi ke e go tswa ke e le ba ka le ka njani ka lapha ngamedi e ga ntse ina hana fela ne re tse tsena fela mogotsi wa ka ne re tse tsena na fela e wena mamedi wa ka ha ntse ina hana mamedi ka ba le go FM 9.0 mme ke hetse mogotsi wa ka ke me ke le nthe tsatsi na la ka shino a ke suti ke me mona mogotsi wa ka ke me antle mona ke tsitsinge ga batla go kwa di nnete fela ga batla go kwa di nnete fela ho ganeng ho etsa la jwa ha ke le guilty mogotsi wa ka a re fela fairy tale mona lo wena dumela hle.

0: ke Mr. Brown mo khotsi wa ga se mahlele zanda za kuso ale makhadzi ba re thando la mguwe ai thando la mguwe ntate wena re re ke motho fela ba se le mogotsa ga ke mona hle ke ya gotla dumela hle
1: khotso khotso a penta teleto ya ntate pa se ka bua nnete le ona ya dipitsa o tlamile ha o le ntate o ntse ona dipitsa he tso tsa boteng gore o hlweke 3 months eo kapo 6 months go motho wa mme lefele le yena go jwalo fela go thwe o ntshiwa le seriti sa ga o le motho wa ntate o ntshiwa seriti sa mme ga o le motho wa mme o ntshiwa seriti sa ntate ka leboa ntate leto
0: Thank you, John Walker. Kilebile bona mesala. Kilebile hle John Walker. Kilebile. Hey, taba na seriti yona e kengwe ba palanga go tsetse kgolo mogotsi wa ka. Hey, batho ba ga taba enke le hlonta ba seriti ntate. Kana go tsile yo tsa khatse dingwe ke re hey, a bona ntshina la ka no re wena wa trenda wa tluwe wa gate ya mona na mogotsi wa ka o tsamaya. O ntse go ba go bala ho hle mona na mogotsi wa ka. Engwe le ngwe fetanga pela mahlwa o fela wa go bala ntate. Ha o tsebi kwalla, u kwalla ditsela tsa hao. Sa le motla bo matha go lu.
2: Tota ke ka tsela o fela ha ona shortcut ke ka tsela o fela hore limit ya di kgwedi tseo tse beuweng ha ona hore o mong wa robua kapa o mong o fuwa e ngata no and then ho ba bang ho bomme o thole o thoke selemo le kgwedi tse tsheletseng mara bo ntate e dutse le jwalo and then jwale ha ke re ntate John Walker o e hlalosa hantle o e beya ntle hore ha ona hore e nngwe e tshelela e nngwe ena e tshelela yane ina e tshelela yane ga ona gore yane ka tshelela ena wa ithola and then bokotsi ba yona ke gore tlamehile re latele molao wa teng straight ga ona gore o tla re e re ke shape 2 months e se ke ipona aa o lematsa bana ba bangwe
0: Hai jwa thank you pasaya ke lebile mona ba sala. Ye ntate ba bang a ba ke le tlhongi ka ho ke tshonkege. Ho mo le mantse go rutana. Motho hloka letso mona mona o sa matha manene o ikela tameneng mana o sa ga tse ba tantseng a la tafle tlala. O so tla wena ma dopo monono mogotsi wa ka. Ke ntse o iki mona ka reng weekend te mona. So ke ena. Woo! Halala! So wa ke di virinya na tse pedi mo so tsa malwena manene. O longa sisila sa ne se kenya ho wena mona. Hm? Aureka ho pratla ke tshola ka re tubu sa lena Lady Z bana mogotsi a santse le teng Lady Z ke re tlo bua ke re tlo qoqana le Lady Z ah kana ke ntombi ya kae ha le ke ha le dire ke ya la video ya ka Lady Z wala la tla ya la tapi wolo

Comedy shebe hle hantle mo hlo re ya bobedi bona mogotsi wa ga hle mamedi wa ka hey le sentse eight ba tsena di thathe tselo tsiba zia le tintjana le sentse ga rapela ka mane non ke tse khale zi ya le sentse ga rapela ha a se se lunke ya hantle ke go mfa mangolo mo nonombo le ndi kana le ngolo le mabo ne le bitswa ke kile le bitse tell tell le mamang mang ke chapter 5 Verse 11. Let us see, Jolo ka emongwa. Ya tabetsena na tsa ena le tsa ba basadi ena na ya ba fumahadi. Me ba fumedi ba ngata ihle ba ithola ba ka ba di challenge tse tse tsena ka holo bophelong. Ba bona ba ithola ba hodisa bana ba le bang.